Kuna Mauri, dongrong men panan kripa sirongai pi kopingi. Hesa katiki siya weratorian kamatua katautawan makurun takai bukari kori miangin nas makurun. Tapi ano nau sayap makuru, pa pun makurun MV Busroy. Hiri po sinna katiki siya werapa anak katautawai kai apuputo yon rapatan makurun takai buki. Hari kuroyo ay takai, doon akimapin na. Aki apun si tapo merapatan na pinin takai bukang kuari ipunawa o nina ko'y merawan nonaw sinitiriki wotang ati pimewanua ay MV Busroy. Etaku digi katikis takatikis sayo pa yay ay akantan nga ito ay roi ni matua ibukin kaira ken makurun takai bukayo na kontes makurore wakan ni kuroye intero pa inakuna ndiki pa ururin akin demen na kaina yakawari metanepe kapon pain MV Busroy at pia kimaere wapita pun na rikin meu hoy pun kain no sa kya sana pa ni po meu ya imin kapon pain takai pukayo MV Busroy pun takai puke ay takai rapatana me apakin at pia mai suwa dis mare ni meu o pia tana ay ni me pia mai suwa de bus are ekita na no sin te pia wanu wan sanware wo tanga te pia wanu Memai siya na pasin sa yona ya wani ngaun mewani men. Doona ki meni men kai mwana. Ande ki mea wia. Siis men. Mente mai saane. Esa opisin tawan kanuan tepung ni kametuhan te akina pa. Ena yei kira ki nika pupuen taari. Hari ekata utawa ki nanunta na makaina yu e tuun. Nika rukua okas wotanga wopi mewanua. Hiri po sinaki mento opisei pa. Men kurakuran taka pupue yu. Au ena kunana pe. Ndota ki meun tayan nani. On kona na pan meti nangin apa na ko kirbas mena yo aw kandan ngakin ba pa ay kandan ngakin ba pa ena yei rakan kira ken riatan tari hari ena kona na pan wota temeri na makaina na pa ay kai ke mena yo aw kandan ngakin ba ena yei Kira kin ke nuota temeri na makaina ikai nakan te kokonan teika ae teingimia. Hesanta ya kina tepota kina makuri bakin rongorongo ito menna wa mamananga kite MICT. Pa erangini kukurei niira te wakini kaisaki on peso hari karawakin toka onoponga hana kote pime tenu wantun. Eta kwa na rongrongo MICT pa irarikin da kaisa kaani ilo ya na taani makuri. Pon kaya kana upoto kanda kakawari eesa ni busi na kwaya anopisi ni kapene tauteka. Eta upa epon peru ngaki kanuan tepung ni kaisa kaani ilo un anopisi te presidensi nilona ki ilo un te peso town council ke PTC. Patero nreita ki bukin kaisa kan peso hori enariki na pepate uana te waki ni kakatauroi. Imaini kauringan aup kameruan anakabui maisi wanino ama takiribas. Rorongon de bete peke esa de manna de mani on pc in moska kita kana de kapui pa ena kapura kita puina terriki ibukin na puren tau tau na konta tai naine tapui tapun na riki ai yai ire manna na yao ri posin na de fijivillage.com ba de mani ane pui merwai wa na riki e karia ia bukina na te wana ana puren tau tau ha te wana na pure e karai makurin tang ko na konta tai naine ani nanun oktoban terriki ana Ikaw ang kita kapuwi mainano, yon lampasa. Hirawi ataan mo tatatang panayire. Ikarawa kita makurin tau-tau ang tanga ko na koy na. Yarara na temanean pa sipuna. Nanamos te samos sa James Burnley. Aho iya nga nabatimaan na yon uwa aho te itira na tiriki. Te tayyari enaki ko na nabubusiyay. Nikaino amatana ke nanuang ayana. Yesana Commissioner Impressment PC Rusati Tunravu Dekina pa ena sikuna nke irikake menna kwanan kana ane hai etangiri ya tauteak. Ana na maruruari ekana kwankai etapin kura kura teka iloro mairou ya wamata pa erien ke irikake menna kwana. Maruruan the program at the Department of Information at the Boka Nindavui program. Au etaku tunravu pa riniana na kona kona epon karawaki ron dau teakang
ngayari pepeiri ni kapani ipukin meana ni makuri ya po isi kuna paina nun paina ki ina nun paina tau teha ya tau kuriki pa ya ki kuna antabi mea tera ae teha kina te omata ngkai hake taata pa ya mena ina nun ngkai ya tau pa si isi taninga te pepeiri mea tau teha ipukina hakanda na kayaka junravu ngkai korakora ya ngure ngure omata nana waki te tanga ni praiseman nana waki ni kakai rongorongo o kairua ki hakana makina ki praiseman ni kakaroi meangan ki emaista ka puakaka ay tagu taka misra ni praiseman na anipa ena ponte imetua ni makuri o ni kaitarai ka nganga ay kaya te imetua ni kaitarai ni kaitepa himena yon masar in the week ay wen tonga ay king tupou takau naman ke kais po ye met president in tepe on kamitonga na pa ana pota kin na pa the University of the South Pacific Campus yon masare ri po sin na te matangi tonga pa e pon bus maya ki te we iron president huta hin ni karine na pa te we ngaiya on na kwana na pa pa the chancellor in the University of the South Pacific the USP e pon da kin na pa president hin pa e pon rang in tamarua on rang Nitena na iroro wapena me the Kingdom of Tonga. Ipondeke ayata itan ka hiriri ay kai ni meruru waki ni itera ika hariai. Ni mwanipa ni kipara ki hiroya apende bitipiki. Naroon ka nganga me ni pipitaki ni kanuan pong. Riya kina yo amata au karawan karikira ka ki anakona anta toko ika nganga hoi tarakia. Ke tarakina pa enaki kona nota kitapa na koi apende bitipiki. Oron anaba hayasan tekin na Donald Trump ya sa America saina de por roi me Iran ata kuna ba de White House na kun de BBC pa de por roi an e wa ki kapunga na nan kai ata ko bi sa me America pa kanuan de por roi yo are pon de pime au ma corona ayo sei pa Iran en a ponna ki kona ni karawa na po me ma karoiri au en ayi na patemani ni kapomi e wan tenu pupo te pirian Harina kataura waki na kuni Iran ni pukin mga katia noi on tepe. Imuinda na rupa, anaurupa in tipuaka. Me Amerika inaakira puwa konti piripiri ipukin temani ni kapumi yane. Nte pororoi au anapene nitoki taya ni pupuaka ni terana nako ni kotaki mea katoka napa. Tipuaka yon leponan. Ayosinapa nte pororoi yane pa Amerika au Iran. Anati imetua ni memaruru ipukin karikian roi takapene ntamearua ni pororoi. Ipukin ka tukan roi te puak. O anari ina waki na nun onupi te pong. O anikonan kana ua kirikin kana hakain karia ya itera ika uwa ikai. Ipo ni kawin nape pa te poro roi ari yasan sa ina akin kai. Itua imatua roi. Ita kuri pa ekona Amerika ni mga waki na puakana kini Iran. Kana yaki iraki. Roi na nun te poro roi. Ita u Trump ang kana Iran. Yaki karoi. Anua ika roi. O ina mga ukiri. O kira na paruna ni kapakaya na pom ni katu ipukin katuayan Iran. Toro, manpanan kilipas.

The island moon, narenaki don chest in Wellington, mekunana. Ayakarakoida naratain kay ay wapu itemine sa iporaito wana. Ayong kan narita ng oram datawa na wayo arakatanwata. Nanukawaki.

Nagwan man na ekition si kau mepu na kateta ikirismes. Ano usu mayroong tamena si kau teata iyon no nous. Ano usu mayroong sinana muriko tekiata iyon no putaritari on tapa ke kamena yei. Ano usu po na Yeremia suakai temuai iyon narure on tapa ke kamamena yei. Ana usu imayana ipoputei. Rona wa kiakina tesina o tesipu. O tepu pesin tangira kiroura. Wenmas si kau. Sako sa mete kukurei. Payakeaka vitiana. Tesina metepu wenmas. Ke wenmas si kau. Ntepong ngare mkwananua takatenipong. Tepu imaisu wansun wanga wapi maonowa. Enakan ia kira patan anda bongai, tetapi memanuan sun wanga wapi monowa tiawa wan tepakan tai. Rapatana, evenen tau nemu yangan tarina suta si kau itanaya. Tekatan wata nanu kawaki, ya no komeru ia nasina, aika raimere Yeremia, o si kau Yeremia, o imarara dikipuna Yeremia suakai temuai. Oi, yo iria natianine, neuponi pehin Jeesuu.

Summers of 69, awan ada nak kira onde the Ware Brian Adams. Yon panan meu di FM 89.9, tapi meu wawa de minis ngai min to wana. Nikira narataya yung kai ape na katan wata kia tangira kina koya. Kanaro na pa iya iya ya kos, na ko na anapan da isi ko mangaya di meri net na ko. Auri neri ne, na ko imte tameru ante tawano wayo. Takaan taninga pa kwa waki na nun nam katawano. Kien na te imeton dangarangan na may kai. Ni kasih ya ni ku naik kata imeton apa dengar enggak ibu kendo ngomoram tetawa nawei.

0: ano? Kwata niya, nangin ko kong mura. O, ni kakamita ko kanwan na niya pong hinsin niya.
1: Eh, tunga na may buwa ko na nakanote, misya rin ako rin yung punti ka po, iluya rin ako. Numuan na iluya na yan primary school. Nikara ko ha, pili yakin na yun, ikatina senior secondary school. Ayo,

0: Kongra on ka meto aron na ka buri ni kay. What bang bang?
1: O sexy na may pun karuto na ari pun na nakakataw roy may nakano at mother ministry and Mrs. Rona Kiroya ana eso wis o way contractors yan Mrs. may na project ta kya may na yana o rigi ay pun pusmaya kya o meta na kon na services Mrs. may ana eso wis o project ta rin na roy and ta yan.
0: Ay, yari ka pala rin kami. Pakikasawa kayo yung hindi ito po sa nalda. Bakal na po na, no rana service. Kapunta ka naman ko niya sa misi. Ay, natawuruhan ko rin yan ako ang detayan. Yakasawa kayo po kami ayo. Palaki yung kiyo. Siya yung amitay. No, at ano ano ha? The misi. Mana sa wis. Okay, contractors. At yamin na natayan na natarawa. Ang bota ka naman ko rin. Ako tangiraki. Ay, the misi. Awan na project. At yamin na yana. Ay ka akakaw kiro ang tapotan namin.
1: Nga ino dito yan? O ay nabuwak yan?
2: Ladies and gentlemen!
0: Eng, ayaw pong insin nga kiti misi engineering day. E po napakaroy dito pong wabuy maninawa na kung wabuy nonawa soon. Wawa ka nga wabuy nonawa. Igaya na mo ka meruwag yan. Dapayinig skwela. Ano na takwagin na gira ng delactioning na na page PBA. Ano pong na na page ka na din misi. Ayaw ang tayo po itong nom tang kira ko meron yung antarawa. Rokan dapayinig skwela. Gira ko meron sila ko na kilipas. Ayaw ang tayo. Matakwagin na ng social media. Paan na titay? Ano na tira-tira yan? Aro na kakawag ng mga yansinya. Ibukin na bala kinibas. Aki yan ang wuta. Kinibas. Patiba, ara kay bana. Diyan na dayo. Yaman! Yaman man!

0: 他们这个啦，新做的工。
1: 哪里？
0: 我这些人啊，老开始叫人啊，新开做的工。
1: 半夜干活呢，还得过早啊，得嘛。
2: 我那这边做的工呢，什么人来？我那不做的工。
3: 他晚上做的多，我的工你不给我干。也就只有在打发了，我那对面做的没有我的工大呢。
2: 你新的是个人，新的是个垃圾。Yana kong kay Denise, ibigin po kami. Wow! Kawaran kay Mangan Wodafone. Ara kumakain na ngayon. Keta na po niya the number F. Gawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin ng damarag mo na. Yana kong kay Denise.
1: Kung matayang kay Yero Denise, yun na pera kita. Ibigin po kami kawaran Mangan Wodafone na kaya kamakain na ngayon. Keta na po niya. Gawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin ng damarag mo na.
2: Kapwa ang tanas ng kay. Anoriya na po rin ka na try with me.
4: Kukunan. Ano ka nagkabuha ka naman ng tada si Men Kamoka?
2: Men, Star Trooper 1, away sa po. Yan broadband, tada gift to.
1: Katayan kay.
2: Wonderful! Together, we...

0: Insignia, que el Corani Kinadi, te dice Engineering Day.
1: Hoylei!
2: Kuatanya, anin tau roi tu kota kini makuri. Ari ta me makurian kari kira ki akati metuan kora kora ke mise. Nikorawa ana buka meru. Ipukin pongin te Engineering Day ke aja pongin sinya ke pun mise Engineering Day.
0: Kwa wangu ene iku wakiti leo, aki watepo ngare na katiria kei kakao kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nanata. Soho!
2: Ya, hanti mo, wakira kakao kine tinsinia.
0: Insinia puni ngai ya wakin na nakarikine kikiripese, ka bubura nero na katiitei, pa ngari na nonca kaini pehi. Kara wata kawai, teburis, suwan na taran wakin tiran ba ina menoroi. Kita kena kain nak kosinan. Aoi makur ni si kerek ini. Kora kora, aki a kerek kita nanti. Hiaman.
2: Kampan aki a mena yang misi pun PUB, KHS, BBU, Core or Projects. Kaya kinaki na raya e PM News.
3: Aw, ringa pa. Kwa kuy nalilaw, wabang hindi na makainaya soon. Awaan ni titay, arin ang karawakin kan niti bukandaru. Pupura, arin ang karawakin niti bayrik skwaya. Ipukin, tungan na yapong insinya. Arin ang mayaw rin na nun panaan ikilibas. Or nanon de live streaming. Taita para ayo tetaya kakao. Ibu kini buto katia arai sinia. Aki ngaya. Aki ane mga tauroy. Tapi tapi kapira kilibas. Nanon de pakao. Ay kapo.

0: accessories promotion.
1: Ano nga di karang nanang? Ay mas nalida na wag mo da po.
2: Never letting you go!
3: But for him, one bow tanks, solar charges, him phone cases, so what they are. Atawarin kayo na rin kayong water phone.
1: Kaya rin ako na i-honora pa rin akong telepon na rin the power pen, the solar charger, the phone cases, the dimbab classes. Ibagay the A06 or A07 or A26. Oo, po na may school kuri rin.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, o may school kuri rin.
1: Sige rin,
0: sa pwede ka school na ang water phone ay kamuhan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone rin, inawalawale, bigyan na daw, ipay rin, ipeso, o ikilismas. Watch up, young man! Here we go!

0: kuwata yan ang inikokongura ani ka kami tako kanwan na yapong hinsin niya
1: eh tungkol na ibu kong na nakanote misi ala nakaroon yung tatayan na punti ka po ilo yaririn ako
2: yung na ilo yan primary school ni ko ha pili yakin na kita ikatina senior secondary school ayo irang kokongura o ani ka kami tako aron na yakapo rin yay kayo what bang bang
0: o sexy nga yan may pun karuto na aripun na nakakatawroy may nakanote mother ministry and misi nroon na ana eso wis always contractors yan misi mana project tak yame na yana origi aipun pusmaya kia o meta nakon na services misi me ana eso wis of project tari na koroy yan tita yan
3: let's go
1: Hindi alis ka tayo namin kami. Pakikakawa kayo yung hindi sa buto nam na bakal na ko na nora na service. Sa buto ka naman ko niya sa misi. Ano na tawruhan ni Koroya na punta tayo yan. Yakakawa kayo po kimi ayo. Palaki yung kiyo. Siya yun ni tayo nora kanuan wa. Sa misi. Mana sa wis. Okay, contractors. At yan nila na tayo yan na natararua. Ang buto ka naman ko ni. Ako tangira ki. At misi. Awa na project. At yan nila yan ay ka akakaw kiro ito po ang namata.
0: Ningay no, tatayan. O ay napuwag yan.
4: Ladies and gentlemen!
1: Eng, ayaw mong insin yan kiti misi engineering day. E po ni pakaroy ito pong wabuy na nanawa na kong wabuy na nanawa soon. Wawat nga wabuy na nanawa. Igay na mo ka meruwag yan. Dabayinig skwela. Ano na takwag na gira ng telaksyoning na na-page PBA. Ano mo na na-page na kiti misi. Ayaw ang tayo po ito na namit ang gira ko meron yun. Pero rogan dabayinig skwela. Gira ko meron sila ko na kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwag na ng social media. Paano ito tayo? Ano na tira-tira yan? Aron ka kawag ng sa mga yan sinya. Ibukin na pala kinibas. At kaya na muta. Kinibas. Patiba ano kay Bana. Hindi ka nagayo. Yaman! Yaman man!

0: Rotisserie promotion.
1: Ano nga di karang ganan? Ay mas na nila nawa guda po.
2: Never letting you go.
3: But he want bao tanks, solar charges, kiam phone cases, pagkada yah. Ata roy kay na ron ipayin mo the phone.
1: Kaya kina ko na Aurora pa ina ko ang telepon na ron the power pen, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rin ikit.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ikit.
1: Sige roy,
0: sa pen ni kay school, nangan mo the phone, agya kang mukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone tiki, inawalawale, bigay na daw, ipay tiki, ipeso, o i-Christmas. Watch up, young man! Here we go!

ma ilan daw na si Motege, daw na mo yung nam rogoro mo. Ang dito yung kanin ng wak, mangge, yun na ramang kakalpo, sorry, dito na may wak, kaya sana, tawro ang dito yung kanin, kaya naman ako na response, at sa kapuan ako na rin may wak, kaya yun, sana ang ramang rogoro, yung mga nes na kaya kaya nasiraki.

0: engineering day again. Aya po insinia kiel ko na ni kinagi te bise engineering day. Hoylay!
1: Kwataya aning taroy te kota kinamakuri at the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy ki te mise ke te pota kinamakuri.
2: Arieta me makurian karikira ki akati metuan kora kora ke mise ni korawa anapukameru ipukin pongin te engineering day ke aya po insinia kiel po mise engineering day.
0: Kwa wangu ene iku wakitendewa, ajiwa tepo ngare na katire kiai kakao kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nonata. Soho!
2: Ya, hanti mwa, wakira kakao kine tinsinia.
0: Insinia puni ngai ya wakin na nakarikine kakiripese ika bubura nero na katitei, pa ngarina nontaka inipeli. Karawa takawai, temuris, suwa nautara wakin tiran ba ega meroi, itutake makain na kusinan. Ay, makul ni si Kereki, ba, kura-kura, at ya, Kereki, ginantay. Here, man!
1: Kampan na kiyami na yan, misi pun PUB, KHS, BBU, COI, o projects, kaya kinaki na raya e PMUs.
3: Aw, ringa pa, kwa po yung naninawa pang hindi na magayin na soon. Awaan ni titay, ari ng karawaking kanda, tibu kameru, pupura, ari ng karawaking tabayrik skwaya, ibukin, kung nga na yapong insinya, tayta para, ayo, titay, ya kakaw, ibukin, buto ka kaya, aray insinya, at kaya ngaya, at kaya na mga tauroy, tapitapi ka hapira, kilibas, rinanon, rapakaw, ay kapo.
1: Kwatay ay nangin ko kong ura, o ni kakameta ko kanwan na yapong insinya.
3: Eng, tungo na may buwakon na nakano at emisi ala nakaroy ang tatayaan na ponte ka po ilo yaririn ako. Numuan may ilo yatayan primary school. Nikara ko ha, pili yakin na kita ay katanaan senior secondary school. Ayo, irang kakong ura, o ni kakameta ko, aron na yakapo rin iya kayo. What bang bang!
1: O sexy nga ya, may pun karuto na. Aripon na nakakatawroy may anakano at mother ministry, emisi. Nro na kiro ya ana SOEs, o way contractors, yan misi. May ana project sa kiyame na yana origi aipun pismaya kia meta nokon na services mise me ana eso we so project ari na koroy and taya
0: Ayari ka pala rin kami, pa ikasawa kayo yung hindi ito punta namda, pakam na po na, no na na service, kapote ka na makuli at tenise, ano na tauruan ni Koroya na punta tayo yan. Yakakawa kayo pagkimi na yun, pala kiyo kiyo, siya yun ang itay, no na kanuan wa, tenise, mana sa wis, away contractors, at yan nila na dayan na natararua, ang punta ka na makuli, ako tangiraki, at tenise, awa na project, at yan nila na dayan, ay ka akakawa kiyo ito punta namda.
1: Ningay no, titayan, o ay napuwak yan.
4: Ladies and gentlemen!
3: Eng, ayaw pong insin niya, kitimise engineering day. E po ni pakaroy, tapong wapuy na nanawa na kung wapuy na nanawa soon. Wawata nga, wapuy na nanawa. Igaya na mukha meruwag yan. Dapayinig skwela. Ano na takwagin na ginanong telaksyoning na na-page PBA. Ano po na na-page na kitimise. Ayaw ang tayo po ito na mga kaya ko meron yung talawa. Rokan dapayinig skwela. Kaya ko meron sila po na kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwagin na ng social media. Paano ito tayo? Ano na tira-tira yan. Aro na kakawag ng sumaka niya yung sinya. Ibukin na pala, kilibas. Aki yan lang muta. Kilibas. Patiba, ara kay Bana. Hindi ka nagayo.
4: Yaman! Yaman man!

0: Ah, sa mga busumay ra tarapon na yon na pagyo. Kada mauri men din mawaki ko tarapon may. Mauri men tarapon na yon de ba mo. Mauri men yon bom de siragi yo ra ngai de siragi ai de. E na karawa gin nila ibongin de mise engineering day.
1: I don't know.

0: Ya, ¿qué hay que inventar? ¡Here, man!
1: Kumbana Kiamina Yan Misipun PUV Teachers VVU Core or Projects Kiakinaki Naraya at BMUs.
2: Oh, ringa pa. Kopi na nilawa pong intana magayin na soon. Awaan ni titay. Ari ng karawaking kanya tibukandaru. Pupura ari ng karawaking tibayrik skwela. Ibukin tungan na yapong insinya. Taita para ayo titay ya kakao. Ibukin buto katiya aray insinya. Aki ang haya. Aki anay mga tauroy. Tapitapi ka hapira kilipas. Ilanon na pakao. Ay kapo.
1: No, kuwata niya rin ni Kokongura, o ni kakameta ko kanwan na yapong insin niya.
2: Eh, tungkol na ibu akong nanakano at emisi ala nakaroon yung dadayan na punti ka po ilo yaririn ako. Numuan na ilo yan primary school. Nikara ko ha, pili yakin na kita ikatanang senior secondary school. Ayo, ilang Kokongura o ni kakameta ko, aron na yakabu rili ay kayo. What bang bang!
1: O, sexy nga yung may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may anakano at mother ministry, emisi. Nro na kiro yung ana SOEs, o way contractors yan misi. May anak project kaya mena yana origi ay punupismaya kia o meta na konda na services mise me ana eso wiso projectari na koroyan tatayang
2: ay di ari kapelda rin kami pa ikasawa kia yun ini tapotan lamda pakam na kunan nora na service tapotan kini makuri at mise ari na tauruhan koroyan na konda tatayang yakasawa kia bukini ayo palaki yukyuk siya yun itay nora kanuan wa tamise mena eso wiso. Oh, I contract this. At yan nila na dayan na natarelwa ang boda kina Makuri. Ako tangira ki. At misi. I wanna approach it. At yan nila dayan. Ay ka akakaw ki roon sa boda namata.
1: Nina yun na dayan. O ay napuwa ki yan.
3: Ladies and gentlemen.
2: Eng, ayo bang insinyang kita misi engineering day. Epo ni pakaroy de bang wabuy na nawa na kon wabuy na nawa soon. Wawa ka nga wabuy na nawa. Igay na mga merwa diyan. De pa irik skwela. Ano na tako kina kina nung de actioning na na page PBA. Ano ba na na page kina kita misi. Ayo am tayo po tan nam tan kira ko mera yon tarawa. Roman de pa irik skwela. Kira ko mera sila ko ni kilibas. Ayo am tayo. Matako kina nung social media. Paan de tayo? Ano na kira sila yai? Aro ni kakawag ni sumaka niya yung sinya. Ibukin na pala kinibas. At niya lang muta. Kinibas. Patiyan ba ere kay Bana. Iyan na dahil.
0: Yaman! Yaman man!

Oh, kung tama talaga yun. Kung Mary FM may 9.9, the song ra imuin ng kuna mayo sa mga kaya ko na kung nara arin na mga kaya imuin na sa mga tauro ay naman wag kaya ka one round na mga wag yan manchar nang jawa yung kanina karo ko pondoy jawa isuan dahil naman

0: Oh, sedang kena kena kena kena nama uang kaya, sedang tahu raya kena kena sponsor di nama uang kaya. Tata iyo, yung minas sa mga pusamaya ng tarapon.
1: Am ne mewa ken de pokan tai yo etero ma kyo men ka tawro wa kimen de Kiribati National Library and Archives on Bush Park Nairum Australia inanon educates KNLA pon nawa men in tega kya te bukin Kiribati National Library and Archives Nohogarigi, KNLA, a day begin Kiribati National Library and Archives. Arinana woa potun de maguri yei, but the one library puntetapun tango poki begin karikian teataipai rinanun te varevari o woa archives ke kabakina notaradwan karakin norungurun Kiribati nikabai. Puntuana may pokonana divisions, the Ministry of Education, Ariakabutak yana notaradwa de sakorupokin de potakin deire. A day ni deran de pairik square, arime mainuku, on tumemet borowoto, Ariakapuana de Lands Management Department, or a day opposite. In the archives in the one floor nitiran de borowoto arime meinuku. Akunan rikyo apisaika the library or the archives yon taripone ka isuani mewakia wotowana wwani mewa awa or isuani mewakia wotowana tenua tenua banua k email address isaika knla@mowi.gov.ki of archive@mowi.gov.ki. Hauki metarwan the library or the archives ibukina your services na koya te pota nameta ntaya aikai tainu kin the library pon mente mone pon na konta kawa pon de nga pon jor wai wa na konta pakan tai kwa tai min ni lawa ta kate ni pon de nga pon jor wai wa na konta pakan tai jawa awa te ka pon e ni mo na koya meta on te kan ni pon de nga pon jor wai wa na kon kwa tai min ni lawa on te kon pon de nga pon iteran wai wa na konta pakan tai iteran tenua tapi wana services the library membership kuna kangan diki pati member si wota ID card to wana may kwakon ng national ID card KBF card driving license ke ang passport kaya mi pong inipong ipukin karikyan na mi membership din po ang the membership ay kay preschool na kon primary din watatara presence o wawa may sintepo kaya konan tamwaki kawarinan din watatara presence may din wama may sintepo kaya konan tamwaki o adult ke ikaway nimewa at tara ano pwede sense o nimewa may sintepoki e ako nang tamwaki. Mayroon tayong tamwan po kipon mo at wiki may tesuwa and may pwede sense yung tuwan at tepoki ni katuapong ganayak yuk tepoki ni tayna. Mayroon tayong member kong tuwan at teririki o ako nang mga kapuwaki. Programs inanong the library kona yay the US kona may kanwana activities yung the science, technology, engineering and mathematics STEM program ibukya den the primary nikatuapung o kapunganan tayong technology devices iroia aten kawarinan ibukin na yakametepay o kakay. Yay the Chinese corner mekanwana tapewa buki ni marabare computer ikato memente internet ibukin tupahan kainanaya aten na customers the research metaibi. Reading session na revare kakiroia iapetera iamtianganano nikatua kawanipong kuraji. Irangi nikawunga the reading session nikatua kawanipong ibukia na simio sipumi bako. Ani kakawung na kon katangan Roy warikan teha iroya kipun na yate ni metan. School library. Ayo to wana may pohon na services the library ibuki arire ni mo mente primary na kon te kawarinan dire pa na bantu nga kiroy arate na nante bare bare o ina kon na dikira kaya tay pa ime ya kon na pa ina nante jete te bare bare o to kurupoki au akong nga kirire ina ko panarin katimetwa o ni kawakina Roy aya library o niri anakay ni Bayre the school library. Tain ukin te archives mende mo ni pong nakon takate ni pong itiran guay wante nga pong nakon itiran tepi mewo wante pakantay o mga itiran towan ante pakantay nakon jawa wante pakantay nikiran jawa ni makuri po na yatay staff ni kakay o ni katawroy pepa kaya na mga kira kiro ya customers ni te pong alimina kanaya kire kente pong ane te ka pong inapon siyo kibuti ya customers na ke yay kanoran rungurung wake aralia kikin kawakina kintayan pirim po na yatay na peate interiri ya kia karoi ya research yon rungurungun kiribas ni kabay te kani me pong pun te itiran tay ay itiran buwe wante nga pong nakon itiran tepi ime wawa noran kainan wante archive siro ya customers o eriwam temay sinikatua pong o iperunga kitemay sa ikana kunan puwaka kente pong towana pa angam yan mare nakabenya kina kon wobi de minis ipukin pukan tenen na metenen na. Ako na nukira ki pepa ang kanaya kireken tepungan na kon tepungari ngayon. O erang ini kakawa ki pa anakona andre ki pukaya ika apes ni katua pung. Wea kwan reke ni pukam kana watay rongrongon roi pahay ay ka ako nakakayo ana narun aran na muameta ke nampan na minis meridikiya. Rongrongo ika ariken ti archives, rongrongo ni kiripes ni kawai, minisin na pa ni kawai, tirikia ni paipai, tirikin teusu, meakasin ke newspaper, mentain to korene, awai pun rongrongo ni kita pio wai kairi kiri ke me, apera kiripes, awai tayan pirim ke tape, sa kia radia ke rongrongo ni kiripes ni kawai, pun putan ti rongrongo yon te pena te pepa, pun ni meakwite stars. Gracias.

0: Kuna Mary, Mary men terima wak ya, kotor pun bayar. Mary kan tengah hari, tersirak ya yo, ya kan ay tersirak ya yo, ti. Tepong ita, ini niyai the library and archives. Takkan ada pong? Ya ini kamu dekai, nanti kan takkan ada pong, ya kairu ane takkan ada pong. Ngaya na kaparapun naman ako na utarapun na iyo, okay? Na ko ay punkurin na papa kita utan na nagkoro ng response kaya ngayon kurin ka ang utan na dili kaya ngayon nani nakakiri kaya imo na kaya yaman yari kaya kamtay nongoran kaya nito kung di tari kana ni mawa kaya nito ayo kaya sana wala rin ako na nakatanaw at response
1: yo e pero mas yaman ni katauro wati mente kiri best national library and archives on Bulto Park Mayroong Australia di nanon KNLA Kung nawaman ng tega kaya sa ibukin Kiribes National Library and Archives. Nakakarigi, KNLA, ete ibukin Kiribes National Library and Archives. Arinano na wawa po dun de maguri iay. Patawana, library, puntetapon tango po kibukin karikian tiya taipay rinanon te barebare. O wawa, archives, kaya kawakinan na otaradwaan karakin na orungurungon Kiribes ni kabay. Puntawana may pokon na na divisions, the Ministry of Education. Aria kaputak yan na natararwa te sakurupo kinte po takin deirey. Ete ingi tiran te pairik sikuya, ari may mainuku. O ntumeme te poro woto, aria kapungana te Lands Management Department. O ete yo abis in the archives in the one floor nitiran de porowoto ari memeniku aku nandri kyo apisa ika the library or the archives yon taripone ika isuwa ni mewakia wawato wana wawa ni mewa awa o isuwa ni mewakia wawato wana tenua tenua banua ke email na tresisa ika knla@mowi.gov.ki of archive@mowi.gov.ki hau ki metarwan the library or the archives ibukin na ya services Nakoya tipuotan no ameta, ntaya ay kay. Tain ugin de library pon mentemone pong nakontakawa pong de nga pong jorwewa nakontipakantay watay mininawa. Ntakateni pong de nga pong jorwewa nakontipakantay jawa awa. Taka pong inimo nakoya ameta. Ntakanime pong de nga pong jorwewa nakontipakantay mininawa. Ntakano pong de nga pong itiran rwewa nakontipakantay itiran tenwa. Tapi wana services the library membership kung nakangandiki pati member. Siwa tam ID card, to wana may wakon ng national ID card, KBF card, driving license, kaya ang passport. Kaya may pong inipong ibukin karikyan na may membership. Tain po ang the membership ay kay preschool na kon primary. Tain wate tara api sense o wawa may sinte po kaya ako nang tamwaki. Kagwarinan tain wate tara api sense may tain wawa may sinte po kaya ako nang tamwaki. O adult, kaya ikaw ay Nimewa tatara ano kuite sense o nimewa may sinte poki ay ako nang tamwaki. Menin tayin tamwan poki pon ngawa te wiki. Mete suwa and kuite sense yon to wana te poki ni katua pon. Kana yak yuk te poki ni tayina. Menin te member pon to wana te ririki o ako nang nga kapu waki. Programs inanan de library. Kona yay te US corner mekanwana activities yon the science, technology, engineering and mathematics. STEM program ibukya den de primary nikatua pung o kapunganan tayen technology devices irowia aten kawarinan ibukin na yakametepay o kakae. Yay de Chinese corner mekanwana tapewa buki ni marabare computer ikato memente internet ibukin topahan kainano ya day na customers and the research metaipi. Reading session na rebare kakiro ya iapetera yamdianganano nikatua kone pung kuraj. Irangi nikawunga de reading session nikatua kone pung ibukya na simiyo sipumi. Pakuna ni kakawungo na kon katangan roy warikan teha iroya kipo na yate te ni metang.

library. Are you the one may form and services the library? Ibuki arire ni muamente primary na konte kawari nandire pa na bantunga kiro ayarate na nante barebare o ina kona andikire kaya tai pai me ya kona pai na nante jete de barebare o tu koropoki au akaunga kirire ina ko pana rein katina tua on kawaki na roi aya library o niri anakai ni beire the school library.Tain mungkin di archives, mem temuan ipung nakon takat ini pung itiran duai wante ngapung nakon itiran tepi mewu wante pangantai. O mga itiran tuwan wante pangantai nakon jawaw wante pangantai. Nikiran dia wani makuri pun na yatai staff ni kakai yon ni katau roi pie pakaian na mga okira kiru ya customers ni tepung arimina kane ye kiri ken tepung ane. Jaka apung ina pun siyo kibuki ya customers taki ye ikan noran rungurung waki aralia kikin kawakina kintayan pirim. Pun na yatai na piate.Tentere ya kia karoi ya research yon rongorongon kiri pesti ni kabai. Jakani mepong pun teiteran tai ay teran gue wante ngapung nakon iteran tepi mewawa. Noran kainanon te archives iru ya customers o iriwam temai sinika tuapong. O iperunga ke temai saika nakonan puwaka kentepong tuwana pa angaun. Iyan marina kabenya kinakon wapi temenis ipukin puwakan temen na metemen na.Aku nak nukira kipie pa, karena ya kiri kentepungan, dan aku kentepungan ini. Orang ini kahawa kipa, anakku nak ambil kipuoka ya ika pes seni katua pung. Wek wan dek ini puokam karena, watai rongrongon roy bay, ika aku nak kahai yoana, naron aran nama ameta, ke nampan namilis merdikiya. Rongrongon ika, ari kentia kibs, rongrongon kiri pes seni kawai.Minisin napa ni kawai, terikian ni pai-pai, terikin dosu, mekasin ke newspaper, mentain dokorene, awai pun rongorongori kita biu awai kairi-kiri ke me, abera kiribes, awai tayan birim ke tape, saki aradia kiai rongorongori kiribes ni kawai. Pun putan ti rongorongori yon tebena tebeba, pun dimepi testamis.

0: Aye, tapi bukan hari kerja lagi. Hai si, tapi masih warga kita ni sah. Sarung orang bentuk ini rakyat bos ada terima wakil ayuh. Okay, senang kita kini kau kau kena orang responsa.
1: Pantai ayu, ebaru mahasiswa ni kata orang wakil mendek kiri pes National Library and Archives on Bukit Mak Merum, Australia. Inanun epic. KNLA. Pun nawa menin dega kya ti bukin Kiribati National Library and Archives. Noho kyaribi KNLA e ti bukin Kiribati National Library and Archives. Arinaruna wowa poton de maguri iai. Patuwana library pun teta pun tangopo ki bukin karikian ti atai pa irinanun te barebare. A wowa archives ke kaba kinan na tararuan karakin na rongorongon Kiribati ni kabai. Pun tuwana mei pokon na divisions the Ministry of Education. Ari kaputak yana na tararua te sakorupo kin te pota kin deirei. E tei ni teran te pairik sikuya ari mei mei nuku. On to me met boro wato ari kapuwana te Lands Management Department o e tei office in the archives in the Monfloa ni teran te boro wato ari mei mei nuku. Ako na andriki office aika the library or the archives yon taripone ka isuwa ni mea wakia wato wana wawa ni mea wa awa o isuwa ni mea wakia wato wana tenua tenua banua ke email na trisi saika knla@mowi.gov.ki of archive@mowi.gov.ki hau ki metarwan the library or the archive si bukin na ya services na koya te pota noa meta ntaya aikai tain ugin the library pon mente monipong na kontaka wapong de ngapong jorwewa na kontipakantai watay mini mewa ntakatenipong de ngapong jorwewa na kontipakantai jawa awa tekapong eini mo na koya meta on tekanimepong de ngapong jorwewa wana kon kota imini newa on tokono pong tinga pong itiran duwe wana kon tepakantai itiran tenua tapi wana services the library membership kuna kangan diki pati mempa si wata ID card to wana may wakon na national ID card KBF card driving license ke ang passport ki ami pong inipong ipukin karikyan na mi membership tein po on the membership ay kay preschool na kon primary tenua tetara presence o wawa may sintepok ya konan tamwak kawari nan tenua tetara pretesens metenua mai sintepo kia konan tamuati. O adult ke ikawai nimewa tetara ono pretesens o nimewa mai sintepo ki e konan tamuati. Menin tain tamuani po ki pon ngua te wiki metesua en me pretesens yon to wana tepo ki nikatua pong kana yak yuk te po ki ntaina. Menin te memba kon to wana te ririki o e konan nga kapu waki. Programs inanon de library kona yei te US kona mekanwana activities yon the science technology, engineering, and mathematics STEM program. Ibukia den de primary nikaduapung o kapunganan tayen technology devices hirowia aten kawarinan ibukin na yakametepay o kakai. Yay de Chinese corner mekanwana tapewa buki ni marabare computer ikato memente internet ibukin tupahan ka inanaya day na customers and the research na taipi. Reading session na revare kakiroya iapetera iantianganano nikatua kawanipong kurat. Irangin ikaw nga the reading station nikatua kawanipong ibukia na simi o sipumi. Pakuna nikakawumo na kon katang roy warekan teha iroya kipuna ya te ni metang. School library. Ayo to wana may pohon na services the library ibukia reire ni muamente primary na konte kawarinan reire pa na banto nga kiroya rate na nante bare-bare o inakona andikira kaya taipay may akona pa iri na nante tete te bare-bare o tukurupuki. Au akaw nga kireire inako paana rin katinatua o nikawaki na roy aya library o niri anakay ni Beira the school library. Tain ukin te archives men de monipong nakon takatinipong itiran guay wante nga pong nakon itiran tepi mewo wante pakantay o mga itiran to wan ante pakantay nakon tiyawa wante pakantay nikiran tiyawa ni makuri po na yatay staff ni kakay o ni katawroy pepa kaya na mga kira kiro ya customers ni tepong arimina kanaya kire ken tepong ane jaka pong inapon si yuki bukiya customers na ki yay kanoran rongrong wake arabia ki ken kawakina kintayan pirim po na yatay na peate Tentere ya kia karoi ya research yon rongrongon kiri pesti ni kawai. Jakani me pung pun te itiran tai e itiran duwe wan te nga pung na kon itiran te pui me wawa. Noran kainan wan te archive siri ya customers o eriwan te maise ni katua pung. O iberu nga ki te maise ika na konan puwaka kin te pung to wana pa angam. Iyan meri na kapenya ki na kon wapi te minis ipukin puwakan te nana me te nana. Aku nan nukira ki pie pa angkana ya kiri kente pungan na nakon te pungari ni. Oereng ni kahawa ki pa anak nan deki puoka ya ika pes ni katua pung. Leakuan deki ni puoka mkana kuatai rongorongan roi bai ika aku nakakai yoana narun aran na muameta ke nampan na minis meridikia. Rongorongo ika arikin te archives. Rongorongo ni kiri pes ni kawai, minisin napa ni kawai, tirikia ni pai pai, tirikin te usu, meakasin ke ni usi pie pa, mentain te korene. Awai pun rongorongori kita pe awai ka iri kiri kime abera kiri pes. Awai ta yan birim ke tapes a kia arabia kia rongorongori kiri pes ni kawai. Pon putan ti rongorongo yon te pena te beba, pon dimia pitis tanis.

0: Na kokiri kina kon nara sponsor again te takapinen tay mayro nara sponsor yon ano kono.
1: Amne mao akin de pagkantay yo iperong asyo meni katawawa kimente kiribest National Library and Archives on Bukat mayro Australia inanon epigames. KNLA KNLA Kung nawa menin tega kaya tibukin Kiribes National Library and Archives. Nako kaya ribi KNLA e tibukin Kiribes National Library and Archives. Arinano na wawa po dun de maguri iay. Patawana library ponte tapantang upo kibukin karikian tia taipay rinanon te barebare o wawa archives ke kabakinan na otararuan karakin na orungurungon kiribes ni kabayin. Puntawana may pokon na divisions the Ministry of Education are kaputak yana na tararua te sakorupo kinte po takindeirei. Ete ini teran te pairik sikuya are may mainuku o ntumemet poro woto are kapungana te Lands Management Department o ete yo abisin te archives nte moan floa ni teran te poro woto are may mainuku. Ako na andri kyo abisaika the library or the archives yon taripone ka isuwa ni mewakia woto wana woto ni mewa awa o isuwa ni mewakia woto wana tenua tenua banua ke email na trisisaika knla@mowi.gov.ki of archive@mowi.gov.ki hau ki metarwan the library or the archives ibukin na ya services na koya tipota no ameta ntaya aikai tainu kin the library pon mente moni pong na konta kawa pong de nga pong jorwe wa na konta pakantay kwa tay mini lewa takate ni pong de nga pong jorwe wa na konta pakantay jawa awa taka pong e ni mo na koyo ameta on taka ni me pong de nga pong jorwe wa na kon kwa tay mini lewa on taka ni pong de nga pong iteran rwe wa na konta pakantay iteran tenua tapi wa na services the library membership kuna kangan diki pati nempa si wota mighty card to wana may kwa kon na national ID card KBF card, driving license, ke am passport. Ki ami pong inipong ipukin karikyan na mi membership. Tain po on the membership ay kay preschool na kon primary. Tain mo tatara api sense o huwa may sintepo kya ako nang tamwaki. Kawarinan tain mo tatara api sense me tain mo may sintepo kya ako nang tamwaki. O adult, ke ikaw ay nimewa tatara ano api sense o nimewa may sintepo kya ay ako nang tamwaki. Menin tayin tamwani po kipon mo at the wiki me te suwa and me pwede sense yon to wana te po kinikatoa pong ganaya kiyo kite po kintayna. Menin te member kon to wana te ririki o ako na ni nga kapuwaki. Programs inanon de library kona yay te US kona me kanwana activities yon de science, technology, engineering and mathematics STEM program ibukia den de primary nikatoa pong o kapunganan Tayan technology devices irowia aten kawarinan ipukin na yakamete pay o kakae. Yay the Chinese corner mekanwana tapewa buki ni warabare computer ikato me mente internet ipukin topahan kay na may atay me customers the research me taipi. Reading session na rebare kakiroya iapetera yan tianganano ni katuwa kone pong kuray. Irangin ikaw mo the reading session ni katuwa kone pong ipukia na simiyo sipumi. Bakuna ni kakawo mo na kon katangan roy warikan teka iroya ki na yate ni metan. School library. Ayo to wana may pohon na services the library ipukia rire ni moment the primary na konte kawarinan rire pa na banto nga ki roya rate na nante bare bare o ina kona andikira kaya taipay may ako na pa na nante tete te bare bare o to kurupuki. Au ako nga ki rire ina ko pa na rin katinatua o nitawaki na roy aya library o niri anakay ni Bayre the school library. Tain ukin te archives, men de moni pong nakon takate ni pong itiran guay wan te nga pong nakon itiran tepi me wuan te pakantay. O mga itiran to wan ang te pakantay nakon tiyawa wan te pakantay. Nikiran tiyawa ni makuri pong na yatay staff ni kakay o ni katawroy pie pa kaya na mga kira kiro ya customers ni te pong arimina kanaya kire ken te pong ane. Te ka pong ina pong siyo kibuki ya customers na ke yay kanoran rungurung wake aralia ke ken kawakina kintayan pirim. Pong na yatay na piyate Tain teriri ya kia karoi ya research yon rungurungun kiri pesta ni kawai. Tekani me pung pun te itiran tai e itiran duwe wan te nga pung na kon itiran te pui me wawa. Noran kainan wan te archives iru ya customers o erion te maise ni katua pung. O e perunga ke te maise ika na konan puoka kente pung towana pa angaun. Iyan meri na kapenya ki na kon wawi te minis ipukin pukan tenan na metenan na. Ako nga nukita ki pepa ang kanaya kire kente po nga na nakon te po nga rin. O erang ni kakawa ki pa anako na andre ki puka ya ikapes si ni katua po. Wea kwan reki ni puka mtana watay rungurungon roi pai ay ka ako nakakayo ana narun aran na muameta ke nampan na minis meridikiya. Rungurungo ika arikin ti archives, rungurungo ni kiripes ni kawai, minisin na pa ni kawai, tirikia ni pai pai, tirikin te usu, neakasin ke newspaper, mentain to korene, Awai pun rongorongo di kita pio wai kairi kiri kime apera kiri pes. Awai ta yan pirim ke tape sa kia arabia kia rongorongo ni kiri pes ni kawai. Pun putan ti rongorongo yuan te pena te pepa pun dinya pite sa.

Kuna mauri rorong menpalan kiriba siro ngay piko pingi. Esa katikis yawa ratori ang kamatoha katautawan makuron takay bukari kuri miangin tes makuro ay apa makuro inonos papon makuron MV Busroy. Iri po sin nakatikis yawa rapa ang katautawan kay apupoto yawan rapatan makuron takay buke ari kuroyo ay takay noanak mapin na ki apon sita po may rapatan no penin takay buke ngkwa. Hari ipunawa ni inako ni marawan na nausin tiririko watanga tipi mewanua ay MV Busroy. Ito mo rin kita katika sa iyo pagi ay ayakan na ipukin kaya rakyan ng makuron takay buka iyo na kung jas makuro rin iwakan ni kuro yey kanaro na pa ay akamatuwa kipapun MV Busroy. Daro pa ay nakulang di kipaururi nga kintaman na kain na yakawa. Hari imate na ba ni kapuan pa yin MV Busroy ay tipi ya kimayari wapu itapun na narikin mew o ay ipun kain na nausake asa na ba. Depende ng po ameo ya, imuin ka po pa yung takay bukay. MV Busroy po ang takay bukay at takay rapatan na may apakina. Ay tapi may suwa at ismari ni mewa at imita o riyata na ay ni mapi may suwa at bus. Ari ikita na nanosin tapi mewanua at sanwari mo at ang tapi mewanua. May may siya anapasin sa iyo na wani ngaon mewaniman o nona kime niman kay muana o ando kime uya sisimen menta may sante. Esa opis intawan kanuan tepung ni kamatuan tayo kinapa inayay kirakin kapupin tari ari katautawa kinanun na makaina ay katun ni karukwa akas wawat ang awa pimeanoa. Iri po sinak mentawab sayo pa menkurakuran da kapupin ayo ay nakuna na pa nrota ki meon tayyan nani awan pun kuna na pa limitin nangin na pa apan na kukiribas. Men na yo a ikandan nga kinapa pa inayay rakan kirakin riyatan tari ari inawata na patuwa merin na makaina ikay nutun na ko tingimia. Ya santa ya kina tipota kini makuri bukini nongorongo ito menda wa mamananga kiti ya maisi iti ipa hirangini kukuri ni ira tawa kini kaisa kion besu ari ya karawaki ndo kono po ngayarako tipi metenu nga chun eto kona nongorongo ya maisi iti ipa irakini da kaisa kiane ira uya na taani makuri pon kaya kanda wa puto kanda kako ari ya sani busi na koya na wabisi nika bende tau teka eto ba epun peru ngaki kanuwa ndepong ni kaisa kiane ira uni na wabisi te peristensi ndo wana kira unde besu taan kauso kiti PTC Patiaron na itaki ipukin kaisakan beso o rin inarikin na papatuwa na tewag na kakatawroy imahin kauringan o kameruan ang nakapoy may suwan ino ang matakilipas. Roroon di bitibike, kasi timmari tamen na yon pisi ng mosika kitaka na nitakapuwi pa inakapuriyak itapuwi na tiliki ipukin na rampunan tautaw na kong tatay na ini tapuwi tapun na nariliki ay yay raman na nayango. Iri po sinad Fiji Village pa timmari ane apuwi meruay wang nariliki Nakariyaya pukinan ang tawana anapurin tautaw. At tawana anapurin ang karoy makulintang ako na kundi atay na inaani inanon Oktoba tiriligan ako. Ikaw kita kapawi may inano yon lambasa inaw yataan mo tatang panihiri karawa kita makulintautaw o ang tanga ko na kuina yarara na temanahan ni pasipuna. Nanamos ito sa mosa James Burnley o iyang ano pa teman ayonawa o titira na tiriligitatay yari inaki ko na nabubusiyay kahino amatakina o nanuangayan na. Esa ta kamisinan Braceman na Rusette Tunbravu nte akina pa inasi kunan kerika kiman na kuwan ang kana ane at angiri at tautek. Ana na maroroa rin ka na kuwan kay etapin kuna kuna ta kailoro may uya wa matapa erian kerika kiman na kuwan. Na maroroa na nte program at the departure of information at evokan in tabui program o etako Tunbravu pa rinera na kuna kuwan ay pon karawa kilo nte tautek. Ayan ipipay rin kape na ipukin mayan na ni makuri ipon si kunapay na nanpayin titawdek. Itawurigi pa ayak kurantapi patiray at ayakin na amatang kay agatatapay ay iminay na nunang kay. Itaw pa inasitan nga at ipipay rin man titawdek ay ipukin. Akan na nakaya katunrawong kay ikunakura yung urang-urang amata na nawaki titangan ng policeman na nawaki ng kakairong-urang o kairuwa ki akanamakin at policeman ni kakaroy. Mayan ki imayis na kapwa ka kami ataw na kami silang policeman na ane pa inapon timatuan ng makuri o nakai taray ka nga ngay kahit timatuan nakai taray ngay tiyata. Himena yon masa rin tuwi kay Wen Tonga akin tupo the government ike ikai spo yei met presidency in tepe o nakami mitonga nape anapotag na ngabi pa anakura liri ya riyatata tipitipi kaya di USP yon masa rin. Edi po sila damatang itonga pa ipon busmaya kitawe yon presidency hida hein nikarinera patuwe ang aya awan na kuwana na pa pati Chancellor the University of the South Pacific in the USP. Epon tayagin na pa peristens hein pa epon nangin tamerua o nangin tena ana irorawa pena met the Kingdom of Tonga.
Epon deke ya taitan ka iri reka ini maroro ki ni tera. Eka aria ini muan pa ini ke perak. Iro ya pende pite peke narun ka ngaga mani pipitakin kanuan pong. Riya kina iyo hamata au karawan karikiraki. Aki anakuna anta tokoi ka ngaga awai tarakina. Pa enak kuna anrota kita pa na koi ya pende pite peke. Roro ondo anapa. Esa ntea kina Donald Trump pa esa Amerika saina te pororoi me Iran. Aita kuna me te White House na kon BBC pa te pororoi ande. Ya wak ka bunga nanan kai ato ko bisa me Amerika pa kanuan de por roye yo ari pon de pui mewa ma corona e pon de sei pa Iran e na pon de ke kona ni karawa na pom ai e ma karoi ri ana ri ina pa de manani ka pom ia te po te milion ari e na ka tawro na kon Iran ni bukin me ka tian roi on te pa i min na ro bai te po ba Amerika e na ki ra po ko de biribiri bukin te manani ka pom ia ne de por roi awana peren to kira pata yen po kan itera na nako ni kota ki meka to kanda te po ka yon le panan ayo sna pan de por roi yo pa amerika o iran na na tima to ni memaruro i bukin ka riken roi te kapenen de meru ni por roi i bukin ka to kan roi te po awana re ina waki na ndo no pite pong anu kolan ka na wakiri kin kana akai ka ria ye itera ka wai kai e pon ka urin na pa te por roi ri esen sai na kin kai e toi na to roi Eta kuri ba e kona Amerika ni menga waki na puwa kana kini Iran kana yaki ira ki roi na nondo por roi. Eta Trump kana Iran yaki ka roi anua ka roi ri. Au e na kona ni menga waki na aruna ni kapakai anapom yon Iran. Roro menpanan kiribas.

0: 314 mini kan wo me anaka poski roi buki ata ina ini o wana kapo puteni mani buki ata ini mani aki amena yeriki me misu anakun duaiwa
1: Kampanye Trivoti Enterprises ni kata no taba ni mwa mentaka ni mbunge na roko wapima wano wan surai o ena wagi anatapo ni kakiposi bukimi mena simi arepo wapo itapo ni pairi ena toki ntepi ime isu wan surai wanga wapima wano wa
2: Ino taya hanyi toi na wagi ni pa ala program yone yaka foto atenda ini are yataki narana ate Miss Trivoti little star o siku gore ina pepko sama anang ila pukun araka foto atirini kayo atenu bane na ya taito ate Mr. Trivoti rising star wuuu seho ay kamera yero kuni kawana na karuto na
0: Enga yora programa ena kaumaiya na sira mesipura banereka on the station kosi ya kona pai ne ayatarena owai pon popo to haki ya na pai bukin ka kora kora ki na yatarena nte ipoko ya to kora ki on meroro ndoriya kai kai ayo pon to kawai to wana rangi ni ka hawa ki bukin po to haya ratei men wari rike ya bonga ni kona ni karikira ke ya roya ne ayatarena o ye confidence i mind i kawai rake ya
1: e bonu wa ki nere ta ka tayara bukiya tai nai ni me tai ni mana ke ya apa ya diri meni suwa na kondu waiwa ena to kita kabe yara na kondu mani bonga i mai rayo wa bime wo wan surai wa nga wa bima ono wa
2: ayo arata i poto ka yara sira segura ta ana ezi kata ka poto ayo poni pokini kana korowa ni ya musirawa ya wakana yo ya po ya taina si mimi si bumi aki ana ta uroi kota na tanta anyusu wa mima koro wa ke ani community na kanwa ya apun tangi ni matiroi
0: ay kai den na rakanwa
1: wana janga i bugia ki ya mwana
2: isi bupo i bugia ki akawome o ni me bupo tara i bugia ake akate ni meni oko taya patu i boti itra ya katege ni korowa ni tata yo akatu bupo tara i bugia ake aida po konta ka boto ni kota gina kakato wana ya mo pa fongu yero mani triboti ay poni kamwara o ika kukure ina wangi na koya rate ay masipuran tita gayo
0: kanwan ay yaka po tua atay na ini
2: tewa gatwa wawa salongwea tenua tari show awa kiliba stars o takadi mewa speech kanwan ay yaka po tua mani
3: tewa na the stage walk kete modeling wawa runway show tenua talent show awa Kiribas dance or the animewa this speech.
2: Bukin pa rin yung dokorona. Ori taki ma aramay na obis. Yon te namba ay suwa tenuwa kea. Onowa isuwa tapor isuwa awa. Ke isuwa rin awa tawana. Wawa tapor onowa. Luay watawana. Ke ponikawarida. Nawanta ba kurin naratapo are. Peso are kaita rame tespong. Kamra pa. Oh, ina tikiro ya mika kata uroi manta suro ya wakana yo! Triboti! Enter! Enterprises!

Men guna magana tapi ko raihan lagi ya pun karaku irang kan tetai yo na sineng jain wa ki mara kata nota tetai ri kayo kayo kunitero roi chawai sua yo mo to wana kata nota nanu kawaki.

0: Oh, kan ni ra kata nama tamu ibu kita mohon dari kayu ke sina ngura mana kon ra ngoro ika ki matutu.
1: Ya na kai, kemasa nama mo dia kan tin pesa nei mai na.
2: Ya, kai si suai ki o pesa nama mo nei mai na.
3: Ai yo mo iro nei misi, di tre dei ngura no. E so ni era ora di class tu.
2: Ya mai ya ni o tira de payan pa ngai ngai suai yo mo nei mai na, ka para para pa tira.
1: Ya mai na kai kan tin nan su yo ki ki. Ai yo ngai to wana na service de Vodafone. Ya ko nan goro wan de men tri na nan mo pa.
2: Yani ko wawa o ka nga arona
1: tiran beisi deneno onen to roi bukin kaina nom nam po pai
3: e bai yan ne de yolo ni mi sigi de ngi kaina pa ta ko e ye kali nom ne ben den beisa
2: o ye ni te mane ya kaina no ki ye
1: e yan ki te mane e na ka po nga na ke ipun si am tare po na bai bukin nam po pai
4: ka wara na kam da wo da phone ke tare po nia
5: 100
4: ibukin nam sign up together we can
5: wo da phone kinemas
6: Ayo orang karawan, karua anak tempesan tepung nada hai.
1: Itu orang kaya yon tarbon, aje jenama Android.
2: Nakon di Play Store nam tarbon, nakon search tempesa kiri pes, or download.
6: Aje amra ka, nanon tempesa, akarawan bo pay nabe, nanon tempesa account, ane kaya rom, tere na 1%.
1: Tepangan ipo yon tayan tarbon, or pay nako te tarbon ni mangan water phone.
6: Tempesi, iran nanon, or kona ani bo bo ni kape niya, wala ni kendam bo pay. Ibu kendam kan netata. Apukam teleponia tawana akia
1: ke message on a Facebook page Vodafone
6: uringa kia ko kimapuri kan kia amane na kimapuri amane ni kara aw man na bau ana kun nam men face account ana kun ana ke irom the bonus
4: tenepi tara nsite dete
6: kan ni kun te base an te muantai ana reke
1: te buina kan mon nam telepon nsite dete
2: karina phone mi bugin te manen na kimapuri na kun te muaisa
1: Oyna rege irom te buina te tara kanon nam tarepon nsi te dete.
2: Te buina te tara kana ammane naki makuri erin yan nam tarepon nampa ke ammen pesa account. Nei kane ari nagona ande ke kan maham tere perepe.
5: Parini kong kain ten pesa e pesi e meno oyei takan wang. Ten pesa panansa.
1: Ibagi mente tapes na kon de honkom. Karini kong kain tempesa o nareke idom bonus nang recharge narun na yos ikay.
6: O tara na kontinua tara de tapo up. Eto kitay na nite pongina. O nungo tara de top up.
1: Tapo wa.
6: Eto kitay na nungo ako. De pwede tara na konti pwede na tungo na tara. Trip go hop. Eto kitay na inono hindi mepo. Awa pwede tara de fuck. Ato kita ina inanon disipo. O tetele pintara, nakonte ni mapintara, the fight up. What time bang? Uringa, eto kita ina inanon te pina te pong.

0: Kami ore kong koe e kwa mga rona ina vei rari kindam deriu ina nun te tairi kei. Sina rei tāna kwa rura nungongora menda naitira. Ka pūra wan tia ini o te maani ina nun dana kāntani ngā te atua. O tapia ia i kākakāwa ki nreita ki mea te karikipa ia panin. E sina me rōroa kina ina nun te pongia ia kāngai. Te makuri ni pepeha ni kawai e karika ngirangiran te karikipa. Te makuri ni pepeha ni kawai e karika ngirangiran te karikipa. Ita kupa saponsana be ni me rōroa kina kanuan nei. Mena rawareware ia i kakarika ni pae te makuru e uowa ki puna awa na konti pui me isua. Au i rōm te makuru anua ki puna ti pui me ruaiwa na konua pui me uowa. Sikarika ki paha tōtō ngan ti atua. Te teaha nipera i pukinti o me ta ai atam. Ai reita ki roi me ātama. Ai nanuna o anti e peke te tanu. Ai yo. Ianga roi te kuaua i o anti o me ta pai reita ki meuna me o anti epe. Ke te tanu, paena ripena ia, saki ae ena taua te ehana. Iaera engirangira te karikipai, si ripena ia, si pepeha ni kawai na kon te karikipai. Si siyana aristaku paena tokia i kainanora, o sakina betopa kainanona. Te wiki ena, oe waake te training me hainti araike i tapukinson, yoniko rowan te kompous, me te menda men te potaki ni makuri aritaneia. Ata kwa ya te haini, apo ni maane na pia ki aira te training. Ngai ya ape ni niai ponga ni peika sotapa ni niya ki mengai. Kana sika isaki. O saki ya ngai ya pasina kukurua pena mengari ke pakanan narukara. O tarai ya ngai, sasipataya. Kengkana akame nataya, mea tatoa te pepeha ni kawa intani ngarusi. Saki si ngai ya. Me ariya kina kina pero ya nikuna ni kataumane i peika akaina nui. Nkana anang moana roya ni maaketi ke ni kapona koi ya rokaia ki ayo kompos. Sikarika ki pataanri bena. Taantara rua. Mesa ki taani yo awana koni peika sikarika ki mangai. Ponna yo tapira ya muante muantai meiro nti atua. Sina tau te akaia. Mesa ki ntiero erio. Epe ngometa. Epe epe kani kawai. Men tiero aina ne mekina kirikira ken nape meu roya. Ntaraki ni kaina pera au o metana. Paiki ngira ngira te karikipai o ena kangaan te iti o metan te ponga reimina. Paiki ena mekina te meraki te menna au yere ena rauari te menna. Sipeni nuwaian reitaki ni meiu. Ngaira me peika si meiu mangai. Ti o meta. Ea kikona ni meiu ni kapenia na pongi poni rouna. Meena uwaia ni meiu o ni uwaian nairi ni kosina kua tirahai peena na konte inga pongi. Pantai e kani mea kai bua konti mea ngongo. Sipenin tangira te tapu e sinamui ngaroi ei. O yango iang kane kai, men, te merawa, te pike, te tano. O peikararike eika sipenin reitaki ni meiu nako iei. Awara apontei mea tua ni ngira ngira mea nariri ni meraki. Ki eto paaki mea ni moni paia ki o waka mea nuaki mea ni makuri ni pepeha ni kawai ni tiranaku. Sivetiakin te pongei. Kana aruna pa ia pua karawa ni makuri ai kararoi. Sa mga iangoi ante pongei, o ni kateia i metara o inanura. Pa te meiwei, ka ngai arun tiero ka e maisi maangana. Ai nakona ni kokoro teina ng kaneru ko te pai e aponna ki tatane iai. Ko tauroa in teira rikinna ni ka inanua te keestea ka eria in te pongei. Ko tauroa in nangangkoe nako ni itira i kakatawea ki te makuri ni pupua ki nako iai. Ko tauroa ina ngangkoe na konu pautokani ka poroa wanti eini o te maani na nunda na kantani nga tietua. Ni muame ni mui ngam o antaapua ke kona na koi ei. Eta ku mea taio isi ua te pui mea uowa. Mea ngaiya ei. Papai ni ka peni ei ka hamtangiri pa na karawa ke na koi mi ro yo ameta. O kam na karoa ina pe na koi ia. O te rarura na konei. Si yo awa na konti eini. Ane e kakarawa ki na koeira. Sikari na koe era meange na ko taari. Ane e karawa ya taari na koeira. Sivetia ki nte pongei. Pasina nora te iango e kakewe na ko. Ae tiero ni ka poroa ime tanti atua. Saki si merinan te maani me tieini. Mea punna kon te karikipa ia panin. Sinoongo tangini peika si meaka mangai. Saki ntiero ni mamangain rang. Saki ntiero ni puapika. sakin tiaron siri siri. Mesinongo ntiero e kohoro mena yango nap. Sinongo na yaron nanon tietu ante muantai ngetapanin nana makuri. Ao tietua, enori paini kapeni aika eka roi, anoria, muanti roi roi. Itako teha wawan simo tio tenua tipu ime onowa. Yangana ki tiepe te paipara ni kapeni airon tamne ntietua. Ao emene nana konte reirei. Ona koni ko atanda na buaka kati ometa ni na koina. Ona koni mianga ketana. Ona koni ka wana wana na ntiroiroi. Ara hongura ei. Ete ime tuan no kioki. Meena riki parona na keiroura nte yango. Pena te ime tuan na mekina ki tirau. Oni ko sina kua tira haipena. Na koni meo nti ometa. Ona koni meo ni peika sireitaki. Ni meo imangai. MKC ba tatyang tatau wa menna na itira haporowan tiyei ni otemmani inanunda na khantani nga tiyatua mente kiripes Uniting Church. Korabandung Ram awasa menga po na konti wiki enaruk.
1: Awan yang mengkongoran yang terdiri kayu kini, tangkira kita nak orang kan nanti, kau mengkongoran yang kita nak pangan tuh ikan orang kau nanti nak kau pendengar. Jawa nuah, ye ini betul kau nanti terkongoran, memang kata mereka mengaji, kau orang kami orang pendengar ye. Kangoran ni kerakiran mandi kita ya pungkaro, kan? Anak kan jenah, nangan itu dia orang iwanu, isu hari kita minis mangkai ya orang iwanu pewanu, angkanya sahora mata pekora kura, main pon iwanu sama awak yang kangoran, hakim atau terima tuan ayah.

Ayo ki mo tuton rongorongona. E moana kwa yapon kaharo ke te Father's Day me yo antepe ai Amerika. Ne moan te kawa wapu instanture. A e moan katapu na aki mo moana kina ntiririki te ngaru wapupua a vanua yo an West Virginia. Me ya karika ki pato wana te ponge kina aki kene kakawa ki yo an Amerika ntiririki te ngaru wapupua te buina. Me iron te te inaini ane Sonora Smart Dodd e kain Spokane yo an Washington. Ayo rongorongon momuana kina. Ni meua pangin tena makaina e surai, ntiriri ki te ngarua pupua awanua. Aya karawa ki te taru meuri a kuakoro, nte umantapo i Fairmont, West Virginia. Ivu kini karinia ki ia tene pupua ono ngauni meua meni maani, a ki apua mea uia mei muinto unginako na yetai ni keniken. Ayo te muantai, ere kosina ki kentaua ki muina, pakanga te pong, aya uringa ki ia ikarua ikai. Me esua iriki roi patu wana te katei e kakarawaki. Ntiririki te ngarua pupua o ruaiwa, ntiriri kare muina. Na yapong sina, ke te Mother's Day. O e teke nanon te inaini, ane iso Nora Smart Dodd, nte te meuri te wana, ipu kene kateke rawaki na yapong sina, ke te Mother's Day. A ingayare ne yei, e tangiri anape ndanga anakarineri nina kontamena, e William Jackson Smart, Ari esa ni kai kawaiya ono men nasina nsi ngaiya. I muini meten kaina pena. Ai ngai are tete ina ine iyo ene meken na ina nona. Pa ebundi ina pena kare kia ki tepong to wana ya kakawa ki ipuki ya kaharu. Ipuki ene pesipa ngaiya e harangi ni kakawa ki nte usu. Ai ngai are I muini anakurakura ne iye ni yangwani kina akina ya pong kaharu. O antepu imeruwa iwa pongintia na makaina e suon. Nteririkari I muina. Ntiangaru wapupu atepu ina. Nana kawa ni yeye Spokane yon Washington a ya mwani karawa ki yei kinaki na yapong kaharu. Pon siro ya kain te tapwa iyo. Imuinti imetuwa ni kakarawa ki na yapong kaharu ni katuariri ki yon te tapwa yei. O te yamwe yei ya mwana niki kinaki na yon Amerika ni kaputa. O anteriri ki te ngaru wapupua wapu imewa. O Peristens Carvin College esua o ni kaungai ya kain na pena. Pa iria ni kakarawa ki a yapong kaharu. Me espa kapataki, wansainaki, ayapong karo. Pati wana tepongi ni mosirawa ya raine kakawaki, wanikinaki, wanamerika. Ntiririki te ngaru wapupua isipu ime uowa. Hali ya bubuka meruwa kiyai, ntikatenuwa ntapes, inanunte na makaina esun, nanatai ni Peristens Richard Nixon, ya wanamerika ntetayani. Otiaka kini yangwei, etapena pendeisina kwa kinakina, ya wanapena kwa tiwa nape, nikarukua puonga ikai. Ngayari ya pong karo, punto wana te pong, erangi ni kakawa ki uiro ya atei, panari ni kina kakawa kin, aya peku, aya karo ibukia, karini ya kia, ngay karo ngaya, e maisa ya pouto kan te usu, ibukin karikira kia ya kain te usu wa te moenga.

awar ngayari ang kuya kong orain na nanti tayayu ita ko pa ayari kita utana rongorongon ayapong kaharon tiyo na pes bubu kameruya na peyo na pera kiri pes pa emuan na kumaya tiyang wayo emuan kariwa kumaya mayroon nantay ang karokwa tatayayu ayari kipa ito wana tipo ngarang ini kakawag ipukin na peta kaitaw ni kinakin korakora ya kaharo inanon te uso korapa ipukin namtay tisangora ako na pwente metuan kakukure ko andre itahan akong uram yon meuri FM 89.9 ang tabo ako ang uray kong tayo na mo pehita kuryay na tayo.

0: telepon.
1: Jangan ya, ini kok aja nang kamen deh kira sim di Vodafone.
0: Jadi, buat ini yang ngarah kali kira nang sim kai Vodafone. Tapi kamu mana happy buat sarat ya main.
2: Kamu mana service Vodafone na? Sim mana nai? Kamu mana Vodafone?
3: Kamu orang kaya nang store Vodafone di Bukit Buaya. Ya tuh kita ini dapat apa? Kita ini tuan zaman yang Vodafone
2: dahina. Yes, itu segera, itu segera. Yana kong kaya isim, ibigin po kami. Wow! Kawaran kay mangan Vodafone. Ari kumakain na ngayon. Hey, telephone, ito number F. Gawa na, hakiya-hakiya. Ibigin na panginin dong oranon na. Yana kong kaya isim.
1: O, matay ang kaya ro, te isim yun na tere kites. Ibigin po kami, kawaran mangan Vodafone na di. Kamakain na ngayon. Hey, telephone niya. Gawa na, hakiya-hakiya. Ibigin panginin dong oranon na.
2: Kapwa, ang tada sim kay. O, nori yara po rai kami, dry, ibigin. Kukunan mo din kapuha karoon ng tada sim men de mo pa. Men, star 341, away to po. Yan broadband, data gifting.
0: Katayan kay.
2: Vodafone, together.

Nagoya na usu tamera me sinara, ai ka angirerei me taitai i o antarawa, merakei ape iang o intabo ke kambena iei. Ka aina na buotak in tataro e taka rismatic. Sa gosa me takukurei, paia sarikea ka vietiana tamera, sibura o sibuturura, ngai pesan tangira ki roura ai angirerei si meon. Ska i tau atou e nana pepeire na kon tamera, kaya nganira o nime ngā nai an te tai eiu. Tapata na evene i rau ia nasina o sinia tenis i takoronga peso. Ai o nape tene ne tangira ki pairi an te katanoa tantano kawa ke iyo nako mei te tamne i aroiri nanang karautega ngai aki amo ai o naron peira o nako kari kunami ngari kamtangiri ari apen teroi ma takapaiha.

Tuwa na ti tiran rin kimang kaita minis sa puno maroy chawa duwaywa ke dadente bon duwaywa de sangra kuna ora makapenya nongoro mantiru ni kari kari nongoro yai na pera kata no tara pangkanda tuwa na kata kira kiri kuki na takati nungan tai am kata no tana kawak na wari kiana koi mukanda ke na kawak kiana koi mimi nongora mam nongoro ngon pun roy chawa duwaywa tara nongoro ngon am tairi kayo mento pana kore ni te meuri fm bai chinan boi nai na wakanta nengi pakoti meton merdung roy ke Auring ari meuri FM mai chinan boina ni na teme ton ron ko kar ko bon roi te puina te res na mosira oi ai na nang na koroi kanon nam tai dikai yo men tapone ko reli te mai ai ya ka te koroi ko makan mo ngam musu ni ka pani ngi to ko teme ton ron ni ra ina ron pyo ke ya ko te pen busina ron ko wain tara te ina ron me pyo san te tai dikai rang mai tru tru ben tama ro ayu pon ta ka te koroi na pana ko men meuri FM mai chinan boina ni na nang na koroi mo ngam ko na kukurei na nang koroi yo nguram ke sina woi ko sina kamero ro ko na nei ko Men nam run kana ko bana me yon pai dikai kai ki ta kate kroi dik na koim te kire pasa ko dang na run roin te baron te dikai yo te dikin ta kapo ngai yo te bi me on wan sun wo ta nga wo bui ma ono ta ko wo bui ma ne me wan wi kina don te dikai yo nang ko kena kon te run kare kero roge kai nang bono boroi jawa ruai wa sira ora mo ro ro ta kape dan tei i wi na na wara kam katan wata to wana ta ngira kiri ko kina ta kate run te yo ki wi no yam ro ro on te Tetapi kalau, tetapi kalau di kanan dalam tetapi kalau, mana tetapannya korai ini temai ni teran nama ikan.

0: na mauri rauru ma men palan kiriba si raunga i piko pingi. Esa katikis yuwe ratore an kamatoa katautawan makuron takai bukari kuro i meangin tes makuro ay apa makuro i nonous papon makuron MV Busroy. Iri po si nakatikis yuwe rapa anakatautawai kay apuputo yon rapatan makuron takai buke ari kuro yu hai takai. Doon ak mapin na ki apon si tapo me rapatan no apinin takai buke ngkwa. Ari ipunawa ni inako ni merawan nonous in tiri kumuwata nga tipi mewanua hai MV Busroy. Eta guri kita katiki sa iyo pa iya iya kandari nga. Ipukin kaira kia ni makuron takai buka iyo na kontes makuro ari iwa kan ni kuro yei. Kanaro na pa iya kamatua kipapun MV Busroy. Ngaro pa ina kuna ni kipaururi nga kintaman na kain na iya kawa. Ari ima tinapa ni kapuan pain MV Busroy. Ay tipi iya kimaere wapu itapun na narikin mew. Awa ipun kain na nous sa ki asa na pa. Ni pani ni pua mew ya. Imuin kapuan pain takai buka iya. MV Busroy pun takai buka iya takai rapatan na mea apakina. Hai tepi maisua te smarin ni mewa te mita au riatana ai ni mapi maisua te bus. Hari ekitana no nousin tepi mewanua ni sanwari wata nga tepi mewanua. Mea maisia anapasin sa yona wani ngaun mewanimen au ndona ki mea nimen kai mwana andu ki mea wia sisi men menta maisante. Nesa opisin tawan kanuan te pung ni kametoa te akina pa ena yei kira ki ni kapupentari hari katautawa ki nanun namakaina hai katun ni karakua akas wata nga wapi mewanua. Iri po sinak mentua besai pa men kura kura nda kapu pe iwa ina kuna na pe rota ki me aun ta yen nani aun pun kuna na pe limetin nangi na pe apen na ku kiribes. Men na yo a ekandan nga ki na pe pa ina yei rakan ke rakin dia tantari are ina wota na pe te wamerin na makai na ikai nu tu na ko tingi mea. Ya sante akina te bota kini makuri bukin no warongo ito men na mamana ki te mai siti pa irang ni kukuri ni ira te waki ni kaisa ki on besu are karawaki. Ndo kono po ngay rako. Tapi meten uang cun. Eta kona rorong yang MyCT ba irakin da kaisa kane irau yana tanam makuri pun kaya kanda apu to kanda kako hari yasa dibus na koi yana obis na kapanit tau teh. Eta ba epun pero ngaki kanwan tepung ni kaisa kane irau na obis te peristensi nora ki ron de peso taun kauso ke de PTC pati aron de itaki ipukin ni kaisa kan peso hari inarikin na pepa te uana te waki ni kakatauroi imain kaurigan apu kameruan ada kapi maisuan ino abata kinipas. Rorongon di betebeke, esa tekmane temen na yon pisi ni mosika kitekana, ntekabuwi pa ena kapuriaki tepui na teririki, ibukin na rapuren tautang na kontatay na ine, tepui tapun na nadiriki ayye iraman na nayangu. Eri po sina the Fancy Village pa tekmane ane apui meruay wang nadiriki, nikadiyay apukinan ang tawana anapuren tautang, atawana anapuren ya karoy makurin tangako na kontatay na ine ane inanon Oktober teririki anako. Ekaong wak kita kapuwi mainan yon lampasa ilaw ya tanu mo tentang panigire karawa kita makulin tau-tau on tanga ko na kuina yarara na tembane ande pa sipuna na namos te samos ya James Burnley au iya gana pa dan ayo nowa o te itira na teririk te tayari enak ko na nipubusi yai tayina wa matakina au nanuwa ngayana esa te kamisinan Braceman na rusate tunravu nte akina pa Inasi kuna an kiri kaki mana kuan angkana ane tani dia tahu teh. Ane nama roro ari kana kuan kai. Etapi nukuan kuan takai roro. Mayu ya amat apa eri an kiri kaki mana kuana. Nama roro nanti program ada departure of information. Ada bukan interview program. Ada aku tunravu. Pa di nera nak kuan kuana. Epon kerawa kiri on di tahu teh. Ayah di pepe di nikape ni bukan main nani makuri. Epon si kuna pein nani pein di tahu teh. Eta uriki pa yek kona antepe patera ya te yakin na ometan kai. Aake taate pai ay emena ina nunan kai. Eta upa ina si tani ngate pe peiri mende tau te akai pukina. Akanda na kaya ka tunravun kai e kona kura yang ura ngure ometa. Tana waki di tangan impresmen. Tana waki ni ka kairu ngurung wa kairu aki akadema kina ti impresmen. Nika karoi. Mengan ke emais ta kapuaka ka meta uta kamisilin impresmen ane. Pa ina pun timetua ni makuri on kaitarai ka ngangai kai timetua. Nikai tarang kai tiapa. Himena yon masa dan tui kai wen tonga akin tupo the government. Ike ekai spo yei met the president in tiapa au ni kami mitonga na pe ana pota ni nanga pepa ana kura diri ya ria tata tepe tepe kia di USP yon masa ri. Eri bosi na tema tangi tonga pa epon busmaya ki tewe iron president hida hein. Nikai dinera pa tewe yang aia au na kuana na pepa the chancellor the University of the South Pacific in the USP. Epon te akin na pepe residence hein pa epon nangin tamerua o nangin tena ana iroro wapena met the kingdom of Tonga. Ponde ka yata itan ka iriri ka in maroro ki ni tera. Eka aria in mwan pa in ke perak. Iro ya pende bitepe ke naron ka nga mani pipita kin kanuan pong. Riya kina iyo hamata au karawan karikiraki. Aki anakuna anta tukoy ka nga awai tarakina. Pa inaka kuna anrota ki tepa lako ya pende bitepe ke. Loro ondo anapa. Esa ndia kina Donald Trump pa esa Amerika saina de porroi me Iran. Aita kuna me te White House lakon BBC pa de porroi ande. E waka po nga nanang kai. Ata ko abisa mi Amerika pa kanuan de porroi ayo. Hari ponte pui mea ua makurona. E ponte siay. Pa Iran e na ponte ki kona ni karawa na poom ay e maa karoi rei. Ay na ria ina pa ni manini ka poom iya tene pupote milion. Hari e na kataura waki. Na kon Iran ipukin menga katian roi. O ante pa imi inda na urupa ito puaka. Me Amerika e la ki ira puaka onte piripiri ipukin temanini ka poom iya ane. De porroi awana pa rin toki na pata iya ni pupuaka ni itira na nako. Ni kota ki mea katokan na pa. De puaka iyo an leipanan. Ayos na pa de porroi ayo pa Amerika. O Iran na natima to ni memaruro. Ibukin ka rikan roi ta kapanin da meru ni porroi. Ibukin ka tokan roi de puak. Awana re ina waki na nundono pui tapong. Anu kolan ka na wakirikin ka na akai. Ka riya iya itira ika uwai kai. Ipon kauring na pa de porroi ari esan sa inakin kai. Ito ay matua roi. Eta kuri ba ekona Amerika ni menga waki na puakana kin Iran kana yaki iraki roi na nundu por roi. Eta ku Trump ang kana Iran yaki karoi anua i ka roi ri. Au ena kona ni menga waki na aruna ni kapakai ana pom yon Iran. Roro menpanan kiribas. Better days, now we're just trying to survive.
1: 314 mini kanvo me nakaposki roi bukia tainai ni awa nakapopu teni mani bukia teni mani aki amena yeriki me misu anakun ruaiwa
2: Mi kampanye Trivoti Enterprises ni kata no taba ni mo menta kani mbunge na ro wa bi mo no wan surai o ina magi na tabo ni kaki bosi buki mi mena simi are po boy tabo ni pairi ina to kin de bi me su wan surai wa nga wa bi mo no wa
3: Ni ron ta yan ni po ina wa ki ta a program yo ni ka po to te nai ni are ya ta kin na rana at the Miss Trivoti di ko sta o si ku gore ina pe ko sa pa an na ni ra po ko ar ka po to te ni ka yo wa te ni ba ni na ya sa to at the Mr. Trivoti rising star woo se ho ai ka me ora ya ro ko ni ka wa na na ka ro to na
1: Eng ayora program ena ka umaiya na sira mesipura. Bahaneve ka on the station ni kosi ya yako na pai ne ayatare na. Owa ipo ni pupo utoka aki ya na pai bukini ka korakora aki na yatare na. Nte ipu ako ya tokoraki o ni meroro nroriya aikai. Ayyo pun takawai to wana rangi ni kakawa ki bukini po utoka ya rate ay menwari riki. Pohonga ni konani karikira keia roia me aia tarina o ia confidence i maini i kawaira keia.
2: E puni wangaki nere taka peyara i bukia tainaini me taini maana kia apaka iaririki meni suwa na kondru waiwa. E na toki taka peyara na kondi temani ponga i maira ayo wabime wawansurai wanga wabima onowa.
3: Ayo, aratein puto kaya na sila masigura pa. Ame elve kataka puto ayo puni pukini kano korowan ya musilawa. Eya wakana yo. Ea po ya taina sini masibumi. Aki ya tauroli kota matan anyusu wa mimaporo ake. Ami community nakanuaya apun tangi ni matroy
1: ay kay din narakanwa
2: wana dangay bugia ki amon
3: isipu poy bugia ki akawome oni na bubot tara ay bugia ake akatirimen o ko tayo pa tri boti tra ya katigin ko rin tayo yo akatu bubot tara ay bugia ake ay na pokon ta kaboto ni ko tagin na kakatuko na yamo pa fongo mo yero man tri boti ay poli kamura o ay kakukuray na wagan ako ya arate ay masipuran tayo yo
1: kanwan ay akaboto atay na ini
3: Tewa, Gatwa, Wawa, Salongwell, Tenua, Tara Show, Awa, Kiriba Stars, or Takadinawa, Speech. Kano wana ya kapoto mani?
4: Tewa na, the stage walk at the modeling. Wawa, Runway Show, Tenua, Talent Show, Awa, Kiriba Dance, or Takadinawa, the speech.
3: Ipokin pa rin yung dokorona. Orita kima arame ina obis. Yon tenamba ay suwa tenuwa kea. Onowa isuwa tapore isuwa awa. Ke isuwa nina watawana. Wawa taporo onowa. Luay watawana. Ke pone kawarida. Nawante bagulun naratapo are. Peso are kaitara mate ispong. Kamrapa. Oh, ina tikiro ye mika kata uroi man te suro ye ya wakane yo. Tribo ti, enta.

0: 14 mini canvo me na kapos kiroi putia tai nai ne awa na kapo puteni mani putia tai ni mani aki ame na yeri ki me misu ana kun duai wa
1: Campana Tribute Tea Enterprises in Katanotaba, the moment I am Bung and Aro, will be more no one to write or in a Magian at Tabonikaki was a Bugimi and as me, a repo of Voita Bunpiri, and I took in the B Mays to one to write when I will be more no one.
2: Yun tayo kanin, hoy na wakin ba? Ang program yon ay kaputo at hindi ni. Ali, yatakin na rin at Miss Triple T. Dito sta? O si kukuray na pet ko sa pa. Ang nangila po kun, ang kaputo at hindi kayo at hindi ng banin na yung title at Mr. Triple T Rising Star. Woo! Sahoo! Ay, kamera! Yaro ko ni kawana na karuto na.
0: Eh, ngayon, a program na nakaungayin na sila masipura. Baka neve ka on the station ni Kosi ay ako na pay. Ne, ay yatari na. Away po na pupulto ka aki yan na pay bukin ka kurakuraki na yatari na. Nte, ipu ako yato kuraki o ni meruro, nruriya ay kay. Ayu po na takaway to wana rin ni kakawak ipukin po to kaya rate ay. Men waririkeya, pahongan ko na ni karikirakeya roya. Ne, ay yatari na o ay confidence imain ikaway rakeya.
1: E po ni mga kinara takabayara ipukiya tayo na ini. Me tayo ni mana kaya pakayaritik men nisuwa na kong ruway wa. Ina to kita ka bayaran na kung demani po ngay may kayo wabi mewa wan suray wanga wabi maano wa
2: ayo arte ni puto kayo na sila masigura pa ang ayaw kataka puto ayo punit po kinikano karawan niya masila wa ayo wakan ayo ya po yatay na sinimi masibumi aki na tauroy ko tamatan ang yuso ang imakoro aki ang community na kanwaya apon tangin na tiroy
0: ay kay din na rakanwa
1: awan na dangay bugiya kaya mo anna
2: isipo po ay bugiya kaya akaw gumen o ni na po tatara ay bugiya aki akatilman o ko tayo pa tribo ti tra ya ka tegen karoin ta tayo ka tu bu wat ta ra ibu ki ake ai da po ko ta ka boto ni ko ta gina ka ka to na ya mo pa fong ya ro mar tribo ti ai po ni ka mo ra oi ka ku kurai da ma na ko ya ra te mi si buran ta tayo yo
0: kanwan ai ya ka boto atai nai ni
2: tawa gat wo wo wa sa long we tenwa ta ra show awa Give us stars or Takadimawa speech. Can one the Yakapoto money?
3: Tawana, the stage walk at the modeling. Goa, runway show. Tenua, talent show. Awa, Kiribas dance or Takadimawa, the speech.
2: Okay, but in the Corona, Ori Takima Arame Nobis, Yon Tenamba, Isua Tenuake, Onoa Isua, Tapore Isua, Awa, K, Isua and Awatawana, Wawa Taporo Noa. Luai watuan ke boni kawarida na wanta bagur na rata bo ale peso ale kaitar mete ispom kamra pa o ina tikiro ye mika kata uroi man de suro ye yawakan yo triboti enta enterprises

Nagoya usun takinesi tarawadi ki yon tarawa au tabo ke kamena yai. Sikosa me tano nukawa ki ni buwan takaru tisi buwa tangira kirura takinesi tarawadi ki in tabui meono wan sun wanga wabui meono wan taha wabong. Hai pun panara ni kai tau kui bukin nam pouto kanakou inanun sikui dari kimi panasemi ngai di pamika nanareirei pisi towea teritang roweri yoane yo Australia nei kos masera yon Christmas. Oyo tenene bai dian takatanuatan nanokawa keyo.

0: 2014 mene kan wo me anaka pos ki roi buki hata ina ini awa anaka po pute ni mane buki hata ini mane aki amena yarikiki me misu anakun duwaiwa
1: Kampanye 340 Enterprises in Katano Tabani, Momentani and Bunga and Aru, Wabimono one Surai, or in Avagi and a Tabani Kahibosi Bugimi and a Simi, Arepo Boy Tabun Pai, and I took in the BMAs to one Surai, Wanga Wabimono.
2: Program yon ya kapoto at hindi ni ali ya tagin na rin na atin Miss 340 dito sta o si kukurahin na pekko sa ba ang nangira po ko niya ang kapoto at hindi kayo at hindi ng bali na yung title at Miss 340 Rising Star Woo! Siho! Ay kamera! Yero ko ni kawana na karuto na
0: Eh, ngayon na program na kaungayin na sila na si Pura. Bahanewe ka, on the station ni Kosi ay ako na pay. Ne, ay yatari na. Away po na pupauto ka aki yan na pay bukin ka kurakuraki na yatari na. Nte, ipu ako yato kuraki o na meroro, mroriya ay kay. Ayo po na kaway to wana rin ni kakawa ki bukin po to kaya rati ay. Men walirikeya, pohonga ni kunani karikirakeya roya. Ne, ay yatari na o ya confidence imain ikaway rakeya.
1: E po ni wala ki narita ka bayara ay bukiya tayo na ini. Meta ni mana kaya apa kaya ririki menisuwa na kondruwaywa. E na to kita ka bayara na kondemani po ngay maika ayo. Wabime wawansuray, wanga wabima onowa.
2: Ayo, aratay ni po to kaya na sila masigura pa. Amelio katakabuto ayo po ni pukin ka nukarawan niyam silawa. E ya wakana yo. Ya po ya tayo na sinimis bumi. Akin na tawroli ko tamatan. Amyuso, amimakoro, akin, amikomunity. Nakanwaya, apuntanyo ni matiroy.
0: Ay, kay din narakanwa.
1: Awa na tiyang ay bugia kaya mo na.
2: Isi po po ay bugia kaya ako wame. O ni na po po tatara ay bugia. Akin, akatirimen. O ko tayo patributi itray, akatigyan na karoyin tatayin nyo. Akatu po po tatara ay bugia kaya ay na po akong takapoto. Di ko tagin na. Kakatawa na yan mo, pa, fong mo. Yan ang mga tributi. Ay po ni kamwara o ikakukuray na amwagan ako ya. Rate ay masipuran titay gayo.
0: Kanwan ay nakapotwa at ay naini.
2: Tewa, gatwa, wawa, salongwe, tenwa, talishow, awa, kilibastas, o takadimewa, speech. Kanwan ay nakapotwa mani.
3: Tewa na, the stage walk at the modeling. Wawa, runway show, tenwa, talent show, awa, Kiribas dance at ang animewa, the speech.
2: Ibukin pa rin yung dokorong na. Ori takima aramein na obis. Yon tenamba ay suwa tenuwa kaya. Unawa ay suwa, tapora ay suwa awa. Ke, isuwa rin awa tawana. Wawa tapora unawa. Luay watawana. Ke, ponikawarida. Nawanta ba ko rin naratapo are. Peso, are kaita na matispong. Kamra pa. Oh, inatikiro yami kakatawroy man sa suroy ayawakan na yo! Tributi! Enta!

Oh, kung mauri, tigil ba sa ako mga usma ka na natin nga pong ngayon ng Rory Ayoke? Kung nga pong ito pong natin, takarin na pong natin ito pong ngayon ng may turuturong kay Yosin man kita yung kiti, takakaraw. At ito po yung meron ako, and soon, wawata nga, wawin mo ano, punta ka wawin mo na mawa, and wawin kita nung tarili kayo. Ay wawin mo, wawin mo sa mga tiyawa, ano, and tayo nga po ngayon, yun na mawari FM 89.9, o sinang wak, mga kanawa na rakay nga po ngayon. Kada nga pa ako naroon ay may kanya. Kasi na huwayan. Ano waki naman na meron tayo nga po ngayon. Hindi ka na kuro. Kanoon titangay na ayaw. Kaya tinanong ko naman na ngayon na ayaw. Ano kasi niya yung may kanya kaya. O kada rin po naroon yung may tina na po yung nga. Nakarawan. Kana kuro ay may kanya. Kaya nakarawan. Inawuway ko na ano na yun. Nakakuray ko. Kaya ako na kwag bus. O kwag kuwa. Kaya ako na tauro ay rin main na rin. Ampi ko na ako na kuro ay. Kaya tentri rin. Kaya tentri sa magkuri. Kada nga ba. Kung sumakang tayo tayo, nakatawa kayo kayo, kasara mo yung mind, ay mga po na pa tayo. Naman ko rin. Hingga naan, sila kakaita, okay? Sila mo na karoon, tayo nga po ngayon, arak ko na mo rin, nakaw ko, ito ko na rin sarang tariya, ito ko na rin na po yan. Sa nga mo rin na po na kumuwi ang damaw, kaya saan nga marurungi na po sa mga usumaka na pantay nga po ngayon, mga kaya na pa nga po kayo. Sa mga na ngayon, man ko na rin na po yan, paipan na po na pa, o ikaw ka na pa, ara. Kaya nga po ngayon, may na mga reformation.

Limang oras, 2 minutes na kong Joy Suan naman nga po ngayon na kamangon ko na kita kilabas ako rin marunong rin naman nga po ngayon kina ko mga usigi kamangon sa pausin na tayo kamarunong sa yasan wagi kanuan di kay nga po ngayon may rin from 89.9 sa nangangarang kumati kong ora ay yung uyan 2 minutes sa ikin mga kakawakipakin na mga rin.

0: sereng wa ki mara ka gbo sa der me wa ki ngi de dayo nang ka na kona kona responsa de sa kapu wa na kona ra na me wa ki de nga bo yo sereng ra mo na kona ra ro ki mo na sa tawra na ben ga ka yana siragi
1: am ne me wa ki e der un ha ki me ni ka tawra wa ki men de Kiribati National Library and Archives on Bolton Magnetum Australia in an epic KNLA KNLA for now I'm in there I got the book in Kiribati National Library and Archives now how can you KNLA a day book in Kiribati National Library and Archives are now na wo apoton de maguri yai but the one library ponte tapon tamo poki book in kare kian tia tai pai rinanon te bare bare o wo archives ke ka bakina no taraduan karakin no rongoron Kiribati ni kabai ponto one me poko na divisions the ministry of education are khaputa yana na tararua te sakoropo kin te pota kin deire ete ni deran te pai riki sikuya are nei nei no ko on to me met boro wo to are ka pongana te lands management department o ete yo in the archives in the one floor nitiran de porowoto ari meimeiku akuna andriki wa pisaika the library or the archives yon taripone ka isuwa ni mewakia wawoto wana wawa ni mewa awa o isuwa ni mewakia wawoto wana tenua tenua banua ke email na trisi saika knla@mowi.gov.ki of archive@mowi.gov.ki hauki metarwan the library or the archives ibukina ya services na ko yete po tan nome ta ntai ya ai kai tai nu kin the library pon men de mon pon na kon ta ka wa pon de nga pon jor we wa na kon te pa kan tai wa tai me ni na wa ta ka te ni pon de nga pon jor we wa na kon te pa kan tai jo wa a wa ta ka pon e ni mo na ko yo na ta on te ka ni me pon de nga pon jor we wa na kon ko tai me ni na wa on te ka ni pon de nga pon i te ran we wa na kon te pa kan tai i te ran te nuwa tapi wana services the library membership pon na ka ngan diki pa te member si the ID card, the one may go on a national ID card, ABF card, driving license, ke am passport. Ki ami pungi ni pungi bukin karikan na mi membership. Then pon the membership ay kai preschool na kon primary. Then wa te tara api sense o wo amay sin te poki ay konan tamwaki. Kawarinan ten wa te tara api te sense me ten wa amay sin te poki ay konan tamwaki. O adult ke ikawai ni me wa te tara ono api te sense o ni me wa amay sin te poki ay konan tamwaki. Menin tain taman poki pon ngua te wiki me te suwa and me pite sense yon to wana te poki ni katoa pon gana yak yuki te poki ni taina menin te member pon to wana te ririki oe kunani menga kapu waki programs inanan de library kona yei te US corner me kanwana activities yon the science technology engineering and mathematics STEM program ibukia den de primary nikatua pun o kapunganan tayen technology devices irowia aten kawarinan ibukina yakamete pai o kakai yei de Chinese corner nakanwana tapewa buki ni marabare computer ikato me mente internet ibukin topan kainano ya day na customers and the research na taipi reading session na revare kakiroya iya petera iya antianganano nikatua kone pun kuraji irangi nikauma the reading session nikatua kone pun ibukia na simio sipumi pakuna ni kakawo na kon katangan roy warekan teha iroya kipuna ya tete ni metang school library ayo to wana may pohon na services the library ibukia reirei ni mua mente primary na kon teka warinan reirei pana bantu nga ki roy ya rate ina mente barebare oi na kona andikira ka ya taipai me ya kona pai dina mente tete te barebare o tukurupuki au akau nga ki reirei na kupana rein katina tua o ni kawakina roy aya library o niri anakaini peire the school library tain ukin te archives men de moni pung na kon takate ni pung iteran wai wan te nga pung na kon iteran tepi me wu wan te pahantai o na nga iteran to wan an te pahantai na kon tia wau an te pahantai nikiran tia wani makuri pon na yatai staff ni ka kai o ni katau roi pie pa kia na nga kira giro ya customers ni te pung ari mina kana ye kire ken te pung ane te ka pung ina pun si yu ki buki ya customers na ki yei kan noran rung rung wa ki arabia ki ken kawa ki na kintai ani pirim pon na yatai na pe ate enterere ya kia karoi ya research ya rongorongon kiri peste ni kabai. Jakani mepong pun te jeran tai ay jeran buewan te ngapung na koni jeran tepi mewawa. Noran kainanon te archive siriya customers o eriwan te mai sini katua pong o iberung aki te mai saika na konan puwaka kinte pong towana pa angam. Iyan nari nakapenya kina kon wapi te minis ipukin puwakan tenan na metenana. Aku nan nu kira kipi pa kana ya kiri kente pungan na kon te pung hari ini. Oirang ini kahawa kipa anak kona andre ki puoka ya ika tes sini ka tua pung. Wea kwan de kini puoka mkana kwatai rongorongon roi pai ika kuna kakai yoana narun aran na moameta ke nampan na minis meridikia. Rongorongo ika ari kente archives, rongorongoni kiri pes sini kawai, minisin na pe ni kawai, tirikia ni pai pai, tirikin te usu, meakasin ke ni usu pepa, mentain to korene, Awai pun rongorongori kita pe wai kai de kiri keme abera kiri pes. Awai ta yan pirim ke tape sa kia arabia ke rongorongon kiri pes ni kawai. Pon putan te rongorongo yon te pe na te pe pa pon dinia pite sa.

Nang tawroy ni Busmayer ang mantrapon gi diram banay suan me wake ta paro wa away suan me wang gi ne wan dai ta me wake ayo di gi para mon ame ta tarpon de morning apo ngareng roy ni ayo satar nga ara tarpon te morning apo ngi gi

0: Con la madre tenemos agua que contar con ella. No,
1: Ako sinawa ay sukun pandaya kari ay sukun tarasi puna. Yamang kari siya mati ako karo kay piso. De mi tumatarang kanano pa yung panaw pa yung busina ko na ako punti kaya katigaro yan na bente. Inano ni kawaya ni bus. Ako ako karo ay de ane ya kay de piso ay yus. Ako ako karo kay Christmas. De buke mati de ni karupi. Ya kasi kira yan na pa inanong te sa kanima pong may turo ayo. Oo, kasi kira yan ganyan yung kuro na ko iya te policemen te ponga yo un kaya yarari ya pagara ya pong te arawa ke yo dis pangaya sandare tapi ke pokin te poto no meta au particular na koia te koia ro kra ke te ni ni kata ke e a te di enda su ke policemen na me yari me pondi na kai dan te na koia na petari wa ke te a ari ke pangaya ba te policemen te to wale te retaje ta e mo ta ke ai te ntai di te wale te tin ta kapo be e te wa te tin ta kare ke ke ni sa e ya ti ka ene be ni pu nga ka ka yu ke un kanaro no pa yi ka i mani nga te te ntari wa ke prisimen te ntai yo ai te ya ra ri ya pu nga na pa na ku ti ke ro ai ente ntai yo ai ai na wa te gerai na kon te te te rawa yo ne e te tintai nga ya manga usindari e usinte mete na rurun ma te ai wa na ko te gerai na ko ya kan te te me kidibes ana wa ngo te te pana u ya ka te gerai ya inan te tarani ko na yo abene nu ikin te te pomen makuri ana te gerai na nun te mi spanga ya me ya yang aya bunga tikira wai te miya wagi ya kai te miya pusin kara ura unu da te kira wai na nun te miya te kawai aya uka te kira wai na kwa te miya wagi ya te msi pangam lam tapuan a kwa pasin da pari
0: ora te kira wai rikin na nam tai te nebusin na nam te kawai tara te nana mea pieso ki ya ne te kwaro kwa yai te kira wai kawai mnu ki sina kokin da yong gan na kon na sponsor te te mo wi song ra ri na kon na ro
2: am ne wa ke e per un asio america ta ro wa ki men te kiripes national library and archives on bo so mat me ro australia in an educates KNLA KNLA pon na wa men in terra ki a te bukin kiripes national library and archives no hokeriki KNLA e deipukin Kiribati National Library and Archives. Arinana uwa potun de maguri iai. Patowana library pon te tapan tangopoki bukin karikian tia taipairi nanun te barabari o uwa archives ke kawakinan o tararuan karakin no rungurungon Kiribati nikabai. Puntowana meipokon nana divisions the Ministry of Education are kaputaki yana na tararua te sakorupokin te potakin deirei. E teini teran te pairiki sikuya are meimeinuku o ntome metboro uoto are kapuana te Lands Management Department o ete yo visin te archives in te mon floa ni teran te poro wato ari mei mei niku. Ako na andriki o apisa ika the library or the archives yon taripone ika isuwa ni mea wakia wato wana wawa ni mea wa awa o isuwa ni mea wakia wato wana tenua tenua wanua ke email na tresisa ika knla@mowi.gov.ki of archive@mowi.gov.ki Hauki metarwan the library or the archives ibukina ya services na koya tipota no ameta ntaya aikai tainu kin the library pon mente moni pon na konta kawa pon de nga pon jor wai wa na konta pakan tai kwa tai mini na wa ta kate ni pon de nga pon jor wai wa na konta pakan tai jawa awa ta ka pon e ni mo na koyo na ta on ta kani me pon de nga pon jor wai wa na kon kwa tai mini na wa on ta kon pon de nga pon iteran wai wa na konta pakan tai iteran tenwa ta pe wa na services the library membership pon ha ngan diki pat member si wo ta mighty card to wa na me kwa kon na National ID card, KBF card, driving license, ke am passport. Ki ami pung ini pung ibukin karikyan na mi membership. Tain pon de membership ay kay preschool na kon primary. Tenwa te tara applicants o wua may sinte po kya ako nang tamwaki. Kawarinan tenwa te tara applicants me tenwa may sinte po kya ako nang tamwaki. O adult, ke ikaway, nimewa te tara on applicants o nimewa may sinte po kya. E ako nang tamwaki. Menin tayin tamwani po kipon wawa te wiki. Mete suwa and mepite sense yon to wana te po kinta toa pong. Gana yak yuki te po kinta ina. Menin te memba kon to wana te ririki o e kuna ni nga kapo waki. Programs inanan de library. Kona yay te US corner mekanwana activities yon de science, technology, engineering and mathematics. STEM program ibukia dende primary nikatuapung o kapunganan Taiyan Technology Devices Hirovia Aten Kawarinan Ibukina Yakametepai Okakai. Yay the Chinese corner, Makamona Tapewa Bokin Varavare, Computer Katome Mente Internet, Ibukin Topanika Inanaya Day, Makustomers and the Research Metaibi. Reading session Narevaraka Hiroya, Yapetera Yan Yanganano, Nikatua Honopong Korai. Irenginikaung at the reading station Nikatua Honopong, Ibukiana Simio Sipumi, Bahunani Kahawu on a Hon Katangan Roy. Warakan teha iruya kipun ya te ni metang. School library. Ayo to wana may pohon na services ke library ipukia rire ni mua mente primary na konte kawarinan rire pa na bantu nga kiro ya rate na mente bare bare oi na kona andikire ka ya ta ipai me ya kona pai na mente te te te bare bare o to kurupuki. Au akau nga kire rire ina ko pa na rin katimetua o rikawakina roi aya library o niri anakaini peire the school library. Tain ukin te archives, the monipung nakon takatinipung itiran duay wante nga pung nakon itiran tepi mewu wante pakantay. O mga itiran towan wante pakantay nakon tiyawaw wante pakantay. Nikiran tiyawa ni makuri po na yatay staff ni kakay o ni katawroy pie pa kaya na mga kira kiro ya customers ni tepong arimina kanaya kire ken tepong ane. Jaka pong inapun siyo kibiki ya customers na ki yay kanoran rongrong wake arabia ki ken kawakina kintayan pirim. Po na yatay na piatayin terire ya kia karoy ya research yang rongrongon kiri pesen kawai. Jangan ini apung pun tejeran tay, tejeran gue wante ngapung nakon tejeran tepi mewawa. Noran kainan wante archive siri ya customers o eriwam temai sini katua pung o iperung aki temai saika nakonan puwaka kente pung towana pa angam. Yan nari nakapenya kinakon wapi temenis ipukin puwakan temenna metemenna. Aku nak nukira kipi apa, karena ya kiri kentepungan dan aku kentepung hari ini. Orang ini kahwa kipah, anak aku nak dekik puokai ya ika apa seni katua pung. Wek wan dekik ini puokam karena watai rongrongan roy bayi ika aku nak kahai yana naran aran nama ameta ke nampan namimis merdikiya. Rongrongo ika hari kenti archives, rongrongo ni kiri pesni kawai, minisin napa ni kawai, terikian ni pai pai, terikin dosu, mekasin ke newspaper apa, mentain dokorene. Awai pun rongrongori kita pun awai kai dekiri ke me, abera kiri pes. Awai tayan birim ke tape, sa kia arabia kia rongrongori kiri pes ni kawai. Pun putan ti rongrongo yon tepe na tepe pa, pun dimekui tesans.

Μητέραντε πάει ρίξη κουέα, αρνέει με είναι που. Όν το με με το προγότο, αρήκα που ανά τελέν στη management department, ο είτε οι όπις είναι τα archives, είναι τα μόν φλόα, μητέραντε προγότο, αρνέει με είναι που. Ακόνα αν ρίξη όπις τα είκα, the library or the archives οι ανταρυπούν είκα ισού ανημεουάκια, ούω το ουάνα, ούω ανημεουά αουά, ο ισού ανημεουάκια, ούω το ουάνα, τενούα τενούα βανούα. Και email matrices είκα, knla@mov.gov.kr. Of archive at mov@gov.ki. How can meta one the library or the archive si bukin ayo services na ko yate po tan na meta ntay ya ay kay tayin ugin the library pon mente mo ni pong na konta kawa pong de nga pong jorwe wa na konta pagantay wa tay may ni nawa ntaka tayin pong de nga pong jorwe wa na konta pagantay jawa awa ntaka pong ay ni mo na ko yaw meta ntaka ni may pong de nga pong jorwe wa na konta wa tay may ni nawa ntaka ni pong Tenga pung iteran gue wana konte pangantai iteran tenua. Tapi wana services the library. Membership kuna kangan diki paten member. Si wota ID card, to wana may gua kon national ID card, KBF card, driving license, ke ang passport. Ki ami pung ini pung ibukin karikian na mi membership. Tein pun the membership ay kay preschool na kon primary. Tenua tetara api sense, o wua may sinte puki ay konan tamwa. Kawarinan tenua tetara api sense, me tenua may sinte puki kaya ko nang tamuaki. O adult, ke ikaw ay, nimewa tataro ano piti sense, o nimewa may sinte poki, kaya ko nang tamuaki. Menin tayin tamuan poki pon nguwa te wiki, mete suwa and piti sense, yon to wana te poki nikatua pong, gana yak yuki te poki ntayina. Menin te member pon to wana te ririki, o yon nani nga nakapuwaki. Programs inanan de library, kona, yay te US kona, mekanwana activities yon the science, technology, engineering, and mathematics. STEM program ibukia then the primary nikatuapung o kapunganan tayan technology devices irowia aten kawarinan ibukin na yakametepay o kakay yay the Chinese corner nakanwana tapewa po kinimarabare computer ikato memente internet ibukin topaan kainano ya day na customers and the research na taipi reading session na rebare kakiroya iapetera yantianganano nikatuakone pong kurat irangin nikaw nga the reading session nikatuakone pong ibukia na simiyo sipumi bakuna nikakawungo na kon katangan roy warikan teka iroya kipon na yatete tete ni metang school library ayo to wana may pohom na na services the library ibukia rirey ni mua mente primary na konte kawarinan rirey paana bantu nga kiroya ratey na mente barebare oi na kona andikira kaya taipay may ako na pairi na mente tete de barebare oto kurupoki au akaw nga kirirey na kupana rin katinatua o nikawakina roy aya library o niri anakay ni pair the school library tayin ukin te archives mende mo ni pong nakontakate ni pong itiran buhay wante nga pong nakon itiran tepi me wu wante pakantay o nga itiran to wan wante pakantay nakon jawa wante pakantay nikiran jawa ni makuri po na yatay staff ni kakay o ni katawroy pie pa kaya na nga kira kiro ya customers ni te pong arimina kanaya kire ken te pong ane te ka pong ina pong siyo kibiki ya customers na ki yay kanoran rongrong wake arabia ki ken kawakina kintayan pirim po na yatay na piyate interiore ya kia karoy ya research yon rongrongon kiri pesta ni kabay. Jaka ni mepong pun ti jiran tay ay jiran buhay wante nga pong na kong jiran tapi na wawa. Noran kainan wante ang kaib siri ya customers o iriwan temay sinikatua pong o iperung aki temay sa ika na kong naan po ka kinte pong tuwana pa angam. Yan na rin nakapenya kinakon wawi teminis ipukin pukan tenan na metenan na. Ako na ang nukira ki Pepa, ang kanaya kiri kente pong ane na kong tepong harini. O irangin kakawa ki pa, anak ko na ang reki po kaya ikapes ni katua pong. Kaya kuan reki ni po kam kana, watay rongrongon roy bay, ay ka ako nakakayo ana, narun aran na muameta, ke nampan na minis, meridikiya. Rongrongo ika, arikin ti archives, rongrongo ni kiri pes ni kawai, minisin na pa ni kawai, tirikiya ni pay pay, tirikin dosu, meakasin ke newspaper, mentayin to korene, Awai pun rongrongori kita pe awai kaya kiri ke me adera kiri pes. Awai tayani pirim ke tape sa kia arabia kia rongrongon kiri pes ni kawai. Pun putan ti rongrongo yon te pe na te pe pa pun ni me kuitis tanis.

النمو واقع بيرون هاسيو امريكا تورواتي من ديكيربس ناشونال لايبراري اند اركايفز اون بوشوات ميروم اوستيريا ينامن ايبيكس KNLA Pun nawa menin tega ke ati bukin Kiribes National Library and Archives. Nakho kerigi KNLA ete bukin Kiribes National Library and Archives. Arinaruna wawa potun de maguri iai. Patuwana library pun te tapan tango poki bukin karikian tia taipai rinanun te barabari o wawa archives ke kabakinan no taradwan karakin no rungurungun kiripes ni kabai. Puntuwana may pokon na divisions the Ministry of Education are kaputak yana na tararwa te sakorupo kinte pota kindeirei. Ete ini teran te pairik sikuya are may mainuku o nito memet borawoto are kapuwana the Lands Management Department o ete yo abisin te archives in te one floor ni teran te Roboto ari memeniku. Ako na andrik yo apisa ika the library or the archives yo antaripone ika isuwa ni mewakia woto wana woa ni mewa awa o isuwa ni mewakia woto wana tenua tenua banua ke email na tresisa ika knla@mowi.gov.ki of archive@mowi.gov.ki Hauki metarwan the library or the archives ibukina yo services na koya tipota no ameta ntaya aikai Tainu kin the library pun mendemone pun na konta kawa pun de nga pun jorwe wa na konta pakantai wa taimi ni mewa. Takateni pun de nga pun jorwe wa na konta pakantai jawa awa. Taka pun e ni mo na koyo meta on takani me pun de nga pun jorwe wa na kon kwa taimi ni mewa. On takon pun de nga pun itiran dwe wa na konta pakantai itiran tenua. Tapi wa na services the library membership pun nakangan digi pati member. Si what a mighty card to wana make wakon na member. National ID card, KBF card, driving license, ke am passport. Ki ami pung ini pung ibukin karikyan na mi membership. Tain po on the membership ay kay preschool na kon primary. Tain mo tatara api sense o huwa may sinte po kya ako nantang waki. Kawarinan tain mo tatara api ti sense me tain mo may sinte po kya ako nantang waki. O adult, ke ikaw ay nimewa tatara ono api ti sense o nimewa may sinte po kya. Eh aku nantang waki. Menin tain tamwan po kipon mo wati wiki. Metesuwa and metesens yon to na tepo kinikatuwa pong. Kana yak yuk tepo kintayna. Menin te member kon to wana teririki o aku nani nga nakapu waki. Programs inanon de library. Kona yay te US corner mekanwana activities yon the science, technology, engineering, and mathematics. STEM program ibukia den the primary nikatuapung o kapunganan tayen technology devices irowia aten kawarinan ibukin na yakametepay o kakay. Yay the Chinese corner mekanwana tapewa buki ni warabare computer ikato memente internet ibukin topan kay nanaya day me customers and the research metaibi. Reading session na rewareka kiroya iapetera yamdianganano nikatua kawanupung kuraj. Irangin ikaw ma the reading session nikatua kawanupung ibukia na simiyo sipumi. Pakuna ni kakawungo na kon katangan roy warikan teka iruya kipo na yate ni mepang. School library. Ayo to wana may pohon na services the library ibukia rirey ni mua mente primary na konte kawarinan rirey pa na bantu nga kiroya rate na mente bare-bare o ina kona andikira kaya taipay may yako na pay na mente tete te bare-bare o tukurupoki. Aw akaw nga kirirey na kupana rin katimetua o nikawaki na roy aya library o niri anakay ni pay the school library. Tain mungkin te archives mendemoni pung nakon takatini pung itiran duwe wante nga pung nakon itiran tepi mewo wante pahantay. O mga itiran to wan ante pahantay nakon tiyawa wante pahantay. Nikiran tiyawa ni makuri po na yatay staff ni kakay o ni katawroy pepa kaya na mga kira kiro ya customers ni te pung arimina kanaya kire kente pung nga ni. Di ka pung ina pung siyo kibuki ya customers na ki ngay kanoran rungrung wake aralya kikin kawakina kintayan pirim. Pung na yatay na peate Tentereri ya kia karoi ya research yang rongrongon kiri pesen kawai. Jangan ini apung pun tiran tay, tiran boy wanti ngapung nak on tiran tepi mewawa. Noran kaya nuan tiya archives iru ya customers, or iruan temai seni katua pung, or iberunga kita temai saya kahapunan puah kinte pung tuwana pa angam. Yan nari nakapenya kina kon wapi temenis ibukin.
pukan telan na metenan na. Ako na ang nukira ki pepa ang kanaya kiri kente pungan na nakon te pungaringi. O irang ni kakawa ki pa anako na ang reki puka ya ikapes ni katuwa pong. Vea kwan reki ni puka mkana kwata irungurungun roi bay ay ka ako nakakayo ana na rin aran na muameta ke nampan na minis merdikiya. Rungurungo ika arikente archives. Rungurungo ni kiri pesi ni kawai. Minisin na pa ni kawai. Tirikia ni pai pai. Tirikin te usu. Mekasin ke nilsi pepa. Mentain to kurene. Owai pun rungurungo ni kita pewa ika irikiri ke me. Abera kiri pesi. Owai ta yan birim ke tapes. Aki aravia ke rungurungo ni kiri pesi ni kawai. Pone putan ti rungurungo yon te pena te pepa. Pone ni apite sanis.

Ai si to kana temene sa te te te be buiri ki te te kana mangai a ya pon po na paro icha wanu wa ke ya ran ki moto tarte ayo na ya ki kho kya mo kan dera kan dera tarpo ni ke ai sang dia ni kai na mo kan dera na mo wa ke ayo ya kai to kon ke na kwasan na na na mo wa ke ayo ke suman wa ke ni kar ko an kai ke na to ya ki kam tai ni mo wa ke ko banga ira kan non dera na mo wa ke kan dera kon ta pakan tai ke ang ke ne sa ka kai to ri ke na kon dera ara sponsor te bota ke ndei the education the botak ni rega ngai asan manen na ko narame wa ke ayu and onak mena na manen buka Australia na ron na ba inori na pai kai ke korara te kabara ubre te ai ate na manen buka te Australia rara pa te te yo kan de sangara sar kontu kina kan wan narame me wa ke de ta yung ganun ng kaki na konti tapi kura kura remind nas mga waki na kondara katanawa tayo yara katanawa tayo yata ngira kura kakiyan na morning apong ngayon na wala kira pang kanin kura mo kura magkal tapi kura ikay

Ayoki mo tuton rongorongo na. Imwanna kwa yapong kaharo kete Father's Day me yon tepe ay Amerika. Ni muan teka wapu instanture. A imwan katapwe na aki, mo muan akina ntiririki te ngaru wapupua a vanua yon West Virginia. Me yakarika ki patu wana teponga kina aki, kini kakawaki yon Amerika ntiririki te ngaru wapupua te buina. Me iron te te inaini, ani Sonora Smart Dodd, a kind spoken yon Washington. Hayo rongorongon momu anakina. Nimeawa panginti na makaina e surai, ntiririki te ngaru wapupua awanua. Aya karawaki te tarumeuri a kwakoro, nte umantabu i Fairmont, West Virginia. Ivukin karinia kia tene pupua ono ngauni me uomeni mani, a kia apua mea wia me imuinta unginako na yetai ni keniken. Hayo te muantai, aere kosina ki kentaua ki muina, pakanga te pong, aya uringa kia ikaharu aikai. Me esua iriki roi patu wana te katei e kakarawaki. Ntiririki te ngarua pupua o ruaiwa, tiriri kare muina. Na yapong sina, kete Mother's Day. O he teke nanu ntite inaini, ane iso Nora Smart Dodd, ntito meuri to wana, ibuke ni kateke rawaki na yapong sina, kete Mother's Day. A ingayare ne yei, etangiri anape ndanga anakari nerine na kontamena, e William Jackson Smart, Ariasani kai kawaiya onomen nasina nsi ngaiya imuini meten kaina pena. Ai ngai ari tete inaini iyo ena meken na inanona. Pa ebundi ina pena karikia ki tepong to wana ya kakawa ki buki ya kaharu. Ibuki ena pesu pa ngaiya eharangi ni kakawa ki nte usu. Ai ngai ari imuin anakurakura ne iye ni yangwani kinaki na yapong kaharu. Oante pui meruwa iwa pongin makaina e suon nteririki ari imuina ntiangaru wapupu ate puina. Nana kawa ni yeye Spokane yon Washington a ya mwan karawa ki yei kinake na yapong karo. Pon siro ya kain te tapwa iyo. Imuin te imetuan ka karawa ki na yapong karo ni katuariri ki yon te tapwa ay. O te yang wa ay ya mwan na nige kinake na yon Amerika ni kaputa. A ntiriri ki te ngaru wapupua wapu imewa. A Peristens Carvin College eswa a nika unga iya kain na pena. Pa iria ni ka karawa ki a yapong karo. Me espa ka pataki, wansainaki, ayapong karo. Patu wana tepongi ni musirawa era ini kakawaki, onikinaki, on Amerika. Ntiririki te ngaru wapupua isipu ime uowa. Hali ya bubuka meruwa kiai, ntikatenua ntapes, inanunte na makaina esun, nanatai ni Peristens Richard Nixon, ya on Amerika ntetayani. Otiaka kini yangwei, ya tapena pendeisi nako kinakina, ya on napenna kutio anape, nikarukua puonga ikai. Ngayari ya pong karo, punto wana te pong, ayarangi ni kakawa ki uiro ya atiay, panari ay ni kinakakawa kin, ayapyoku, ayakaro ibukia, kariniya kia, ngay karo ngayia, e maisa ya pouto kan te usu, ibukin karikira kia ya kain te usu wa te moinga.

power ngayarin ko ya kung orang inanin tita iya yu ita ko pahayari kita utana rongorongon ayah pong karon tiyan na pes bubu kameru ya na peyon na pera kiri pes pa emuan na kumaya tiyang wayo emuan kariwa kumaya mayroon nantay ang karokwa tita iya yu ariyari kipa ito wana tipo ngarang ini kakawak ibukin na peta kaitaw ni kinakin korakora ya karo inanin te uso korapa ibukin namtay tisa ngora ako na punti metuan kakukuray ko ang reitana kong uram yon meuri FM 89.9 ang tabo ako kong uray kong tayo na ko pay ka kuryay na tayo.

Men ko naman ay kusubas na ng mga yakin na nage na ngano ko tam katanot mo nday ngabong ngayon tuwa na katanotan na nakawaki.

Me urin te inga po ngay. Kaya tebe no tamaka, antebe nraka ka po fwenta, ente mani nga po ngayo. Wasa ka uri nga kita pa ito wana yaman te po ngana. Te uso. Te uso po nte muanu uman deire. Te muanu uman tap. A te muani ka hawa. Ima hindi na ko ya te ay inanun te uman deire. Awa pun deire ni ya mua mente mo inga. Ima hindi ayako nani kakawonga na ko ya taan deire. Awa kakawonga mua na ko ya ayakaro. Imain ay awata ni kanuan te o nape. Awa awata mo ni paini ka peni na na inuwa ruminta mo ingaya. Ngayari na sisiraki ni kwante mo ni nga po ngayo. Te akaki ni inuwa ruminta tira anya kukarikiraki ay nanunu mo ingam. Te mo inga ay peste mga ingay inanuna ke iay te ota iay. Te mo inga ay peste ya ki kapiruru inanuna ke iay te arunda itaki iay. Te muenga e korakora te karawa wata iei, ke iei te pautoka inanana. Te usu e korakora, saki te usu e kororoi. Te usu e korakora, pun te usu e irineia, poena iei te reitaki inanana, e pun ngena pe inanantai aika aka nganga. Nti o napen te pungei, merihiraken puon pai, kakuan me karawa watan te makuri. Awai ta periki ai ka pes. Airangi ni pepe te irau ya kharo, pana wae kwa ni kua. Ena pepe te nebe tia ki tātau na kinnanu. Oe na peisi nebe te maninga, pana sira, a tāta reira, patira arora, ne ka itarai ara kā nganga. Nkana kia te mani, awa atai a teai. Nkana gauntea ka kharo, awa na mekinna a teai. Me nkane kua take te tangira. Awa punna ki konani maninga ate. Nte maninga pungei. O aika wain kami. Kaaro me siina aika ka muayan teka teka. Kenkoe te karo ke te sina. Aya ke tuam meko kai kawana sim nsiinkoe. Ke toankoe ako karikira ke na sim. Inanunda mi usu e maiskaina. Kataya anani mewa te minis nte pungei yo. O kataya karawa reitakim me musu. Te katega menasim, oa suangia pa awara te raiana mekin. Ongora irona, oa taisiri burei amma. Ntai tapetai, au aaki kawa kina te mani nasira. Aaki tangira te paintangira e kukura, me atangira aratai irarikia. Ngai kaaro ngaira, sipondi ina pendataia, pa iai aratai nipontepia kini irana pe iponi irola. Te karo eves te rawawata kisi niponte kaanganga irona. Ena pun konani kevia korakaina merawawata na ane, na kon muimana. Sipam ka nganga na konta ni kon mekina. Tataro na konta wari enori ka nganga na. Ati metua iamu, ne positive. Ya kakawa kia takina. Pankana ya intua kini korakora tekaro nana iamu awana na mekina. Awate ei, anapun dikirakina bende mekina te muinga roi, te meno ate kukurei. Te muinga erau, e karikirake ya ate ei, aika aoni mekina oina yako na pai. Ate ei eika akorakora menu kona pai eikai, anakarikirake te community e meure irei aoni korakora. O community is eika meure irei menu korakora eikai, anakarikirakea aoni katia te ngapung e eta meru ariki nakon neankai. Nte ngapung ei, oasarinia te tautana kinnanu yon teun. Sakati metua te reitake eta merua nakon tiaki kapiruru. O sarinia te tangira, enge ngana sakua. Te usu, saki siyara tabo esimea kanna. Te usu, ponte tabo, ari mwani pungia ki meyei, te anuani meyo. Kamna te kiroi na mye ponga iyo, o ai piari ki te pungiai, pa te pungi a kakanua, eswa pinipeni. O meni ko anaki mwenga minti ota, te karinerini, o te inamu.

0: doon man kan terikiraki o ko tapang kan nakakamagur kay CDL inanang takapos kiloy ali inawot aki on kayyek iron name is gay CDL 2026
1: The minutant de MTCIC data ke me KCDL kind of port the CEO me ana management o tani makurin KCDL rona ke me te sokoropo ki o staff na na mother ministry MTCIC ke commerce ang ayo katikiroy o yapoto ka na kon iyeni ani aridiasan na ngayon pa na sa kapoto arirey KCDL away
0: poposin takata iyon na pamakuro me animen pa sa nurbin Ota na paipayin kay CDL, no na gimme raporta, aki kami na yan, TMTCIC, hindi ta gimme anawso na yan eh, yon tarawayita, peso o merkay, say karikiba yon na nga, araputo ka na kun, Miss Gay CDL 2026.
1: KCDL pon nam kampana ena war hoy ko na kon teri kira ke meni ka opaira at the pen KCDL
2: we let the fire be the love Oh, yurki yara katarotan dano kawa kere tangira kyokina daga watai.

Nagoyana usu tamera ma sinara aika angirei ma taitai yon tarawa maraki abeyang awain tabak yang mena yai. Kaina na buatak in tataro eta charismatic. Sa kasa mete kukurei payasan kaya kawit tiana tamera. Sibura sibuturura e pesin tangira kirura e angirei Simeon. Sa kaya tawa tawa na nabibayre na kon tamera kaya nganira o nimanga nayan tatay ayo. Tapatan na ibene irawiya nasina. Usinia, tenis, itakurunga peso. Ayo, irian takatanoa tayo, takuna iria tangiraki.

Yanguya, Timini say. Itakutista young may creek the menna. Pankane koro at a kairua, kitikitameru and none what tenas the money. Open tamena and a rienikasua yakaki, kien bukinaki, by a kapak and koro and tapena. How may the man in Tiona pay you a carang in tameru and a kuaya, kien tokanika in the yabuk. Me upon kapak and tapia to one and one te pungana, a karu naia. Temen may boko you amet a carang in a kaupa in Tiona pankua, punti salmon a Friedrich Flick. Gemet to why your kaubaina, punti one at tapun te pirion te tara. If I bind any pupua campana, I can cockuru. I bundang in Kurakura Karinakina, and Kaibuninga temen, they vocoyata and business like Arang in Samas, Ntionape. Eponing and Kirang in Kakapaya to Wai, by Irang in Kaupai on Kurakura, may Eponaki Konani Perunga Yaruya, I capon no in Nasana. Econani Bosti and a campana and Capeni, may Eponaki Konani Goikostia and also Kenasana. I may remain Metina, or Wauniakinasana, Nuniakina Kaupai in Tamea, Narunana money. Business ntiaro ariaka iriripei o ariaka tayata andepekau nika istaka temengongo ariaka sukuwa imuina to wai flick imuini metena ari epundiki mendarona nikapaka nikorawa ntapena nikaro te jenerona benditanga nipuaka monte kinaki to wari Douglas MacArthur iranga tuatunga kiwa nikinaki rauyo ameta patemene te saka iriri nditanga nipuaka monte nakorawa yarona ntainako angina nataingka na yakaira tipuaka Aya pun mau muan nana pe natanga yoye isapen ina nentain teka uwan ibu akan tuan nape demi ayah mengari kita sekairi di nape ngaya nana tanga te buat agi nipuat nama ta kete United Nations I Korea. Me ibu ninge yang kenga ya sekairi dia ya ke ayuri aru nanti tanga nipuaka me nipun nui nana yang utawa makasa ayat aku pa ayu pun sakio inta pe nama nanti pungana kita ena tokani kaya interi di kita ngaru apa apa abu me uwa ayah kana kuana meroro naku iya ameta ayah kanga ite kana. Na umakuri opo ni ngaiti tausa, o irangi ni kakatunga yei. Meirangi ni kamuamua ni kakatunga riki, na kuwau, te karongai. Punda uka andani ngai nanu ni meewa yu. Pankana yameti, o nasi ute mahani, enati imetua nururi ngai, saki mentuka ni kayo nanu ni temereani puaka, me menda uka iriri, awa uka tuto na koina, inanu ni muengara. Ni katua ingapongi nanu ni tainteka uwa ni puaka ntio anape, o ya kitu kinu awareka na paiparata uwae makatha, o ntataru ni manevinda na tataru ya kangai. Tiaswa. Puaka in deire na nasi ute maane pa inatau korakorana nkana eroko te memera hirona. Inariki patinesta ya kukua uwa mendini koria nkana ya kapaka. O menna koi o nanorinano inanuntuka nikaina. Puaka ipa nakarikiraki ya nasi ute maane ena korakora inanunta inte kaanganga. O niya ya nananuanga na koia aika kapaka. Tenesta ya napundapeka uwaro na iboni hirona. Imaina ya nakona anikataya ndapeka uaro ya tapimaangu. Anganda te korakora ni kuwa uwa o te yango maaka o ni wanawana pa yonga ngai tamia warikarawa. Naki mengara rome o naki ya inga kintea kina pa yaki kapaka inanuni meu. Ngai are nkwe te karu ya kousi nangorante ingapo ngayo. Ta ime ngamaninga ay arun nasi menwana enapundikira ki menarun na makuri korakora o wamka tuotu nkwe ayanakaru. O pun CTS 1C ngaya enakona andangani ko te korakora te wanawana. O te tangira reko kaina nuia, pahakona tokanika ia inampioku ketapiam e te karongkoi. Ntepo ngea iwa busia te asua kapara annampure, o annanganna nanome anuampa ena kahiriria, pa yonga ni puokiko ni muana pitakim, ndiki pa te karongkoi ya kota tangira, kukurakura, o kututokanika intapiam nikaru. Kuna yangu ia, nteminisei.

ni kuna mana itu kuna nane inang warga mau tu kuna rapu busi ke yesen karike inan on peute arawan rapu busi yon mau dia firma itu inan boy nanya nanan dar program ayu ya kangen kan dete arawan rapu busi ayu mau dia firma itu inan boy nanya tengah abang ayu kuna mau dia nampeng ke ya rapu busi ma kuah kata ngana peta kuna re this is how we do it mau dia ya kain the solid base that solid base pa pun kerana nangi ya kain na wow say kain kay sita pe ni koroi ta peu ta ta ta pe rante nga bong ayo ora pa ti kiro ngue mai khanne ora pa pa kt khaver u ora ti kiro ina pengke mai khan o khan tane ba na koroi kan wan ta pe min te nga bong ayo ke ni kuram ma ko tangi te ayo era pun na koroi ro yami ma kuri o khan tane ba na sa ina ke te te ku ake sa ka ma ora na ora na ko na mi ayo

Oh, ni kuna mana two piece ke? Hai, tapi mewan. Wah, tapi ni semua Android. Wan, teman ngapung ngayo. Tahu kan hari karabu sih ya, ya sama nama ngakarik ya kang ngai tanya kena. Mauri FM 89.9. Kuna mauri napa kini ni? Penny sinaso. Sama busi ko kuang kata kena pati kuna rare. Oh, girls just wanna fun. Pariyaru ko the weekend ram. Okay, sedang kami mauri tengok ngora mana bena. Kora bawa tekira koi koi mai kene. Kora tekira ina bengke mai kan dene Ibanis. Au kan tenenga ba na nang nakora ikanon nami. Ngapung ayo. Degi ami weekend ge kaya pondo ko tei pon tei takapenen. Weekend tama kuri ayo ero ko tei weekend ge. Saka tekira oi kami kona tei tekira oi mam. Kora kin kapene inon de meruan tei takan mepong ayo de weekend na naro kayo. Sina kamero dong rana kono nama ayo ko tangi.

Oh, sa mga warga na para po siya, may naayo, okay? Mauri FM may 9.9. Kung na mauri na bangkit, te mga yute buren. Yabu siya ko, pa kwa katang ato na arene boya. Pas na ka mauri nung raya, kay sa mga rin na kwa na pata maruan, da ka na mabong ngayo. Kura pa. Ako, sina nora kwa wan kwa na mayo, okay? Din na kwa ta maruan, da ka na mabong ngayo, ta kuna rin na boya, kwa tangiriya, sa ka mauri.

na war kana pa tuwa na yo Mauri FM 89.9 kona Mauri na pange eren pada yo kana pa ni katanga re roa me iron ni yere ni Katy Perry ba ina ina ko mo ni Matt Day sibo we ni Lisa me nan kana ko mo paran sikuru ndia na nane ne kona na yo i mind dokona a ko sna ora na kon kona mayo ke kan dana nga bahana nang horoi na pati kana na pung ayo sibo man ni kona na yo ke

Oh, anda na ba ako na nara bubusi yan eh spas na ba nake ko kanta nga bangke yan ito ako na man nake banda ko kayo nero yan asim may kan nake naran na ako punta akin nake tete kira ikan naman tinga pong ngayon may kan nake na mga no rari kara bubusi yan tawa na ayo yaka nga ikan nayo Meori FM 89.9 kore Meori na ba Susan Sari yan bubusi ito ko nare pun 5 yun ay utangira pasi na umura yay kurapa kurapa na ba sina kuwa ko na man niki mga ngura yay kanta nga ba na nang nakuroy ito yung ngura yay kiyo na nakanakuroy na pa kanawan dara mo na nga po ngayon kanta nga pa na ngurong kayo nam ay nga po ngayon may kanta nga po na mayo ako tangiriya

Kurarapa, yotapa, yopa, katasan gunam, kuspasan, nangarina pasan, ngurai akin na yo. Kaya, kawa, mga niya, tita kan diri, mga nakakawag ya, ike, mga uki, tiya mga tuta na, ako kanta na ngayon ito, tis sama kuri, ipon, tigero ay lalikim tako na yo, ike, karawa roi, yang uya, tira kanawan nam kanimabong ayo, ito kintitay, ike, nang ina kuroi kanawan nam kanimabong ayo, kuna, kawa na kukuri, kain na betam na boom, ike, mesa kita pare, ano, kawa, inariki, tiya kirao, irono boom, mga kain na betam. Nga nane sina mga busmay ari kara busi ata wanayo. Na kame ora muate ne iranta sito ako na meuro muame ta pani kore rete meuro FM 89.9 ya ngai ta kan nambu busi ayo. Meuro FM 89.9 da yoka tugunare I still believe in you. Pan na kame wai mu an ngora yai meroro ari ka kau ngona bangkai mente ta pare mena yai. Ah kau ngora te ta kan dara ara busi ayo ke. O kan tani ngapana nang ngora ite te ngora an ke meroro mane. Sakit ayam aku pun tak tanya, kini tetap pun yang orang ramai. Sama orang orang pun namanya yuk.

Takakamara te kurara iyo ke karo wai nora na manewen te rabu bisi iyo ai kanga iyo kito utana wiyo ke ai na kati karo kuma ke ane kwa bu bisi kuna ma iyo kandari nga pa roro mani iyo kura e pun iyo kura ana pa mei ke ke o keta kanga te ima tona pa nono meki niko e nga nane sina de isana koke sina manga nora di kara bu bisi nga nyato wana iyo ke sakanga ite kanda rabu bisi iyo meron te teruru pura pura ora me rumo amenta pania ko ora na pemeya inta te yo te teru pura pura ante ante me ronda moninga apo ngayo ay ka ngan te kan te a kunan te te to yo de mba ne yo kuri ba to to utana ka kaya kina ke ka ngai te kan me uri fm 89.9 na bubusi ko ngana ko na antang de kuna re me ngarang pepe ye kare kana kuwa kaina pasna ka me unano rando ngora oto ni kana kuwa na pakaina to utana me yo ne peora ikai kora po te kero ai am ngai na yo Ako ngay ko to ko yon pa mungkin na kati koroy ko na pamente tapo nito ko ro ko yan ang detalye okay to ko pa kay yan kay gi te koroy kanawan ti te boning abo ngayo ko kana to ko bro kana pa ni kanako kay na mayon pa man an yan lang na koroy ri kay kanawan ti te jongo mura ki an lang na koroy na pa kanawan nampo ngayo ko na iwa ra ko tangi dia ki isbon ku din kakay ay meto to utana kakay ki na ki o yon kan dare ko ang anay o ya garu ang kan pa ay pa ngay ayo ra ko to ko tangi dia ki ko andar nga para ning nakoroy tabo ngayo man nam tapo ni ko kubusi ayo ni pa am te kra ka no nam pongayo te teruru pura pura

0: Men narapu si yan are sabon do kuna pero yung kanin dukin kanawan narapu ro kuna mayogi are te katangakin kuna kaya tagina kaya ni Mauri FM 89.9 gatua moni nga pong kora kimen tiawar wawo ni karu koroi po tiawa te bina ngay stara rata yo sarang kita narata yri seri mosira wayay ay suwaro yung kaya di menis mayin tiawa te bina nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga studio sa kaya na ko namro ni kanako pa nagi basta mga pun dinidinay kanu kuna agesta ko pa na mga data na ko kanu to kukura yan ko meri naron ndamo ni ngapo ngayo ke yo sa mata mo na koroi kanu ndam pungayo no kuna mane ko tangiria gena to yakiri kam dai bubusi koroni na mai kan na te koroi kanu ndai ngai nayo terano ko amwa ke na ko akin na ke uringa na pundakare me pung ke sa nga kana koro kana wanda kana mepong ngayo ripon taka pena pena pong na makuri ngi ru yam ru ya tan tiriri taka pena pena pong dei dei a to ke yo ke pakan dai yo para ta makuri ya kaya kana mga tokara do weekend ye ya kana koro kana pakan wanda weekend ngayo te te kroi ngi mata pani ko ngora ya kona meuri ya from 89.9 sedang mga tauran kan den ko ke na kon te te studio sedang wan na men tero ngoro ngwa ki mata may rod na pati na kampana ayo kito kina pupuuto ka ngora mga to mo ni ngapong korak yo meuri ya from 89.9
1: The new super plan. Ayo, ari yo Amerik.
2: Ah, kani ka urang ay gawa mati ka what the new super plan?
1: Yani yung naro may yung seven days super plan. Yakan niya ay kay ko ni Karuwa. Ayo the plan ari yo Amerik.
3: Mayare kani ka ay wala niki. Nani ka pong alam nara super plan si nene buhit tara ako rego nene buhit tiki ka pipe tata. Tapi nak tengah dimensiun tetapi kita semua. Kita
2: kari kita tu one point so no ada gigabyte hantata. Or ni mahu faham dimensiun tetapi kita SMS. Si semua tetara pula inanun wapi mahu siapa.
1: Ayari oria start tu one the box. Or ni kita tu orang super plan ni kaya nak. Or ni kita jenis wah aku kena kira kena kau ini. Ibu kita buat royal angka kau kaya you. The new super plan.

Kona mauri, nōra o mena panan kiripa siru ngai pīko pīngi. E sā opisini ta kanewe pēn kata pēnā na tāmne ki te pēnā e pōu I rōn te minister men te pōta kini man. Na kanewe pē business karopa I opo pōsia tangari ki reten te mōna pō ngai nako. E rī pōsina ki men te pōta kini kanewe pē business o karopa I. Karopa I. Opo pōsia. Pa te pēnā I pukin kina ki nite pē ni kanewe pē pōnisa ki si pukin si te tāmne in si ngai ya. Sekina pa si pukin te ki puntea mea pōnte tāmne ya e na kuna ni kōta te pēnā te ikiripas ana karaki mea na rongorong. E karikena pē te ipo pōkin na tākin te pai ya kakawa ki pukin kiripas sa wai pōn kina kina pa te pēn kanewe pēn te ono ntiptipiki a te ono pē panin. E ka kaitau tangariki na koi arapata au amata narun penke nāsari nanun a yakariyo mea kuru tāmne I pukin pautokan mea kapapungan te penna e pōwa yo. Te tau teaka na Australia I pukin ia pautoka na kuna kapapungan na na website te obis ni kanuepe. Business in rona ki mea te sakuru penna e parani irista anapepe ntararua obis ni te kanuepe o ipun rapata me kuraki a kia pērunga arun kapunganan te penna. E pōwa yō. E sen kamatoa na empesi sapahen, me yampo pa yei kērakin maisi ang kaya tein. Teriri yon kiribas in teriri kēia ki akarini aya pōme, ipukin anapoka tau teakan sapahen ipukin liriya, yon sapahen ki te mix college ipukin teriri kēna roko. Ripos na ki man empesi, man na empesi sapahen pa, E karawa na ukouke na koi atei ai katangaun maismenu maisi an te wike anako. Ake ponto kuraka ki asan katepena kwaki. E te imatoa na nantau teakan sapean ni pautokai atei ni kiribasi pukin teriri. Antaku pae na kati imatoa na maisa yo na kondari mina. Takariri isapean na te mix scholarship wepo ni karikira ke te wakin riri na koi atei ni kiribas. Ni karikira nda pa kawia me ayapiepa I kapupura. Aripo ni kota na pa yei matua tuan rei takin kiribas ma tau teakan sa pen yon te wakin rei rei. E sa nukun tukina kanuan na narunga ae te wana te wiki mea na te pōtakin naine ni teru ni katurika ae te itoini ngaina ni kanuan na napukamerua re karoye pukin